ni o wa fi ladugbo re sile ni o lo si igbo wo pe e wa wo okunrin kan o ti o so fun mi gbogbo nkan ti mo ti se ni igbese aye mi nje eyi ko ha ni Kristi na ogbon olorun ni a fi gbe oro olorun kale nitori be o ye ki a ni ogbon olorun pelu ogbon olorun a le so ri wa a le so wi pe aje omo ti tele tele aje omo si ga tele tele aje oniku pa ni eniyan tele tele aje eni tin se fayawo tele tele aje eni tin ja tele tele sugbon ati ba Jesu pade Jesu ti yi wa pada ke a si so fun ke a so fun awon eniyan wi pe Jesu to se be fun mi o le se ti re na o le yi o pada o le so di e da titun di eniyan rere o le fi iye olorun si igbese aye re a le mu awon eniyan wa sodo Jesu nipa se so eri wa eri igbala tabi a le si bibeli ki a so fun awon eniyan wo pe Jesu Kristi ku fun wa lati ku ese wa lo ki a si je ki won ki o wo odo agutan olorun ki o ku ese araye lo tabi awon iwe ipolongo ihirere ki a ma ra ni ile itaja wa ni gbagada a le fun awon eniyan atabi awon iwe tabi awon kaseti ti a ti waasu si a le fun awon eniyan pelu ogbon olorun pelu emi irele ki a si ma gbadura fun won wi pe ki olorun ki o se oju emi won ki won ki o ba le bo lowo ese ki won ki o le wa si odo olorun iketa ki ni agbara ti n ti waasu eleri olooto ti n ti leyin kisi ni eredi ti a fi n waasu agbara ti n ti waasu wa leyin je ki a wo Yohanu ori ketadinlogun ese ikokanlelogun ki gbogbo won ki o le je okan gege bi iwo baba ti je ninu mi ati emi ninu re ki awon pelu ki o le je okan ninu wa ki aye ki o le gbagbo pe iwo le o ran mi agbara ti n ti iwa so wa leyin ni wo pe a je okan bi iwo ti o n dari idapo oju ole bi o ba ti diduro ti o n soro gba ti o ba dide duro ti o n tako alufa ti o n tako oluṣagutan ti o n so pe emi ni adari idapo oju ole yi nitori be mo fe ki o ye yin en se wa ni idapo oju ole pe e ti oluṣagutan wa so ni ojo isinmi mi o faramo e ti won so ni ojo aje okan mi o si nbe e ti won so ni ojo bo mi o gba be e ti mo gba niyi gba ton ba ti ri ko ni daru dapo ni o ko si okan ti o ni gbala o ni gba ti a ba je okan o ni gba yi gan ni awon eniyan yo gba Jesu Kristi gbo wi pe baba mi o ran mi nitori be bi a ba je eni ti o ni emi isokan pelu awon ara emi isokan ninu ijo ti o je wi pe bi oluso agutan ti n so be la n ti leyin bi adari ekun bi o ti n so be ni a n ti leyin bi awon ti ajo je ara ninu oluwa bi won ti n gbe soke be la jo n gbe soke bi won ti n gbe sile be ni ajo n gbe sile eko kan iwoso kan irin kan ti o je wi pe amoran kan naa ni a n gba awon ti a n gba ni imoran gba ti awon eniyan ti won ba ri isokan wa ti won ba ri pe ajo ni idapo a si ni irepo igbesi aye wa ti o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo yi o ma je ki won ki o le gbagbo bi a ba n waasu si won eyi ni agbara ti n ti iwaasu wa leyin ise be nikan je ki a wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin eyin o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ti a ba gba emi olorun laaye ni igbesi aye wa ti a fi emi olorun kun wa ti a ti ni emi olorun ninu ati lode ti o je pe oro ti a n so ero ti a n ro lati odo emi olorun wa ni ti o je pe agbara emi orun agbara ina ti jo awon nkan ti ko dara ni igbesi aye eniyan emi olorun ina olorun ti n jorun o ti wa ni igbesi aye wa bi a ba n soro emi olorun yio ma ti nkan wonyi leyin yio je agbara fun oro ti a n so ninu iwe ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikokanlelogbon nigba ti won gbadura tan ibi ti won gbe pejo si mi titi gbogbo won si kun fun emi mimo
won fi igboya so oro olorun eni ti o ba fe ki iwa so ki o ni agbara agbara ti yi okan pada agbara tun si tun igbese aye eni ti agbara ti si awon elese loju lati je ki won ki o ri olugbala odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo agbara ti fun ni igbagbo ninu Jesu Kristi agbara ti je ki a le seri ba ki a le wole let's say agbelebo Jesu Kristi eni ti o ba nfe iru agbara be fun iwasu re o ye ki o kun fun adura o ni nigba ti won gbadura tan e ki se awon ti o sun lori adura e ki se awon ti o je pe bi a ba ni e je ki a gbadura iseju marun won ti da ki adura e ki se awon ti o je wi pe bi a ba ti se esitan ki a so wi pe e je ki a dide e je ki a gbadura won ba ti wuye wuye won iseju kan won o mo kini won o so mo awon wonyi won gbadura kikan kikan won gbadura pelu igbagbo bi won ti gbadura a so fun wi pe ibi ti won ti gbadura o mi titi bi o ba je pe adura adake je ni adura ki a ma le so sita adura ki a ma tire le mo ki awon ti o nlo nitosi ki won ma mo wi pe a gbadura ile ibi ti won wa ko le mi titi sugbon won gbadura ibi ti won pe jo si o mi titi yeyi ni adura ti a ngba ti a lagun adura ti a ngba ti a soro soke adura ti a ngba ti a mi owo olorun o wa so fun awu pe won kun fun emi mimo won kun fun emi mo agbara olorun o so kale si igbesi aye won o wa ni won fi igboya soro olorun wo so iketalelogbon agbara nla agbara nla ni awon aposteli fi n jeri ajinde Jesu Olowa ore ofe pupo si wa lori won kini eredi ti a fi wa sun ohun ti a fi wa sun ni pe ki awon okan ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le gba Jesu Kristi gbo ki je ki won ki o le ma wa si ile isin ni kan soso sugbon ki a ba le gba okan won la ki won ki o le gbe igbesi aye ki o bori ese wo Johanu ori ogun Johanu ori ogun ese ogbon ati ese ikokanlelogbon opolopo ise ami miran le Jesu se niwaju awon omo ehin re ti akoko sinu iwe yi sugbon won yi le ako ki eyin ki o le gbagbo pe Jesu ni se Kristi na omo Olorun ati ni gbigbagbo ki eyin ki o le ni iye ti oruko re ni gbigbagbo ki eyin ki o le ni iye le oruko re nitori be eredi iwa so wa ni we pe ki se pe ki a je alatako awon eniyan ki se pe ki a ma le won sa fun olorun ki se we pe ki a ma so we pe ah lagbaja eyan buburu ni lagbaja iwa so ko yen eredi iwa so wa ni we pe ki won ki o le wa sodo Jesu ki won ki o le ni igbala ki won ki o le kunle fun Jesu ki won ki o si le ni igbala okan won ki won ki o ba le ni iye ainipekun loni ni Jesu Kristi ni o n pe o gege bi eni kookan gege bi eni ti o mo Olorun gege bi eni ti o ti ni ore ofe wi pe o ye ki o je eleri eleri otito eleri ti o mo wi pe a le ni igbala se iwo fun ara re ti o ti ni igbala bi o ba ti ni igbala o ti je eleri o ti di agbenuso fun Olorun ije duro lori ese re ki o gbadura ki agbara Olorun ki o sokale si igbesi aye re ki igboya ki o sokale si igbesi aye re ki ogbon bi ati gbe iwasu irere kale ki o sokale si igbesi aye re ki itara fun ise Olorun ki o sokale si igbesi aye re dide ki o gbadura soke so fun Olorun wi pe o fe je eleri olooto eleri ki gba okan la eleri ki so fun awon eniyan wi pe Jesu Kristi o ni ona Jesu Kristi o ni iye ati wi pe Jesu Kristi ni eni naa ti a fi fun wa ki o ba le gba wa la kuro ninu ese wa dede ki o so fun Olorun Jesu Kristi ni otito o ni ona ati iye enikeni ti o ba to baba wa o ni lati wa nipasẹ re so fun Olorun wi pe nipa eri re nipa kika oro Olorun fun awon eniyan nipa wiwa ati fun awon eniyan nipa pinpin awon iwe kekeke ipologo irere nipa awon iwe nipa kafeti nipa opolopo ogbon Olorun wipe o wa si iriri o wa si iriri o je eni ti mu awon eniyan wa si odo Jesu Kristi gbadura titi
agbára ọlọ́run, ọgbọ́n ọlọ́run, iyè ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run, ìtara ọlọ́run, iná tí fúnni ní ìtara tí gbogbo ìrẹ̀wẹ̀sì yóò kúrò ní ìgbésí ayé rẹ̀. Gbàdúrà sí kí àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ̀, tó fi lè jẹ́ ẹlẹ́rìí orí òótọ́ fún Jésù.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Nahum, ori ikeji, atu ni kade waju re, ninefe, pa ile ishoma, shona na, di amuri egbe re kule, mura giri giri, nitori olu watu kwada si olanla Jacobu, kegebi olanla Israeli, atu ni danu titu wan danu, wansi bae ka jara wanje, aso asa, anwa kune alagbara re di pupa. Awon aki won wo ododo keke ogun yo ma ko bi ina le ojo ipese re igi firi ni a o si mititi ariwo keke ni igboro won si ma gun ara won ni ona gbigboro won da etufu won ko bi manamana ohun se asaro awon olola re won ko se ni irin won won yara si ibi odi re a o si pese abo re a o si ilekun odo won ni sile a o si so afin na di yiyo eyi ti a ti fi idi re mule ni a o si di ni igbekun lo a o si mu goke wa ati awon iranṣẹbirin re yo fi ohun bi ti oriri ise amona re won a ma lu aya won ṣugbọn ninefe le ojo ti o ti wa bi adagun omi sibe won sa lo kuro duro duro ni won ma ke ṣugbọn enikan ki yo wo eyin eko ikogun fadaka eko ikogun wura ati isura won ailopin na ati ogo kuro ninu gbogbo ohun elo ti a fe ohun ti ṣofo o ti di asan o si di ahoro aya si yo ekun lu ara won Irora pupo si wa ninu gbogbo egbe ati oju gbogbo won si ko dudu jo nibo ni gbogbo awon kiniun wa ati boje awon omo kiniun nibi ti kiniun ani agba kiniun ti rin ati omo kiniun o si si eni ti o deruba won kiniun ti faya perepere terun fun awon omo re o si fun ile orun pa fun awon abo kiniun re o si fi ohun ode kun isa re ati ihore fun je agbara

0: kíyèsí èmi dojú kọ ọ ni olúwa àwọn ọmọ ogun wí èmi ó sì fi kẹkẹ rẹ wọn ni jóná nínú ẹfin ìdà yóò sì jẹ ọmọ kìnìún rẹ wọn ni run èmi ó sì ké ohun ọdẹ rẹ kúrò lórí ilé ayé ohun àwọn òjíṣẹ rẹ ni a kì yóò sì tún gbọ mọ.
1: Kí a tó bẹ̀rẹ̀ lónìí mo fẹ́ mọ̀ bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó fẹ́ wá lásán ní àṣálẹ́ yìí. Ṣé ó wà? Mo gbàgbọ́ wípé a fẹ́ mú nkankan lọ sílé àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀. Ní àwọn ibi ilé ìsìn káàkiri àti ibi tí a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì tí ohun tí a fẹ́ sọ ní àṣálẹ́ yìí kò bá yí wọn dáradára bí wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ náà máa ń padà wọn kìí rí ohunkóhun mú bọ̀ bí ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ibi tí wọ́n lọ ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ́ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wípé ìbùkún àti ire tí Ọlọ́run fẹ́ fún ọ ò fẹ́ kí èṣù kí ó fẹ́ dànù lọ́wọ́ rẹ torí bẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ń sùn tàbí bí o bá ń jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọn kí ó jẹ́ ohun ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún ọ yóò ṣe ọ́ láǹfààní bí o bá ti ń bọ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ní àyà ọjọ́ òní kí o gbé bíbélì rẹ lọ́wọ́ iye àwa tí a ní bíbélì lọ́wọ́ mo fẹ́ kí o nà án sókè kí n rí i ẹ ṣé púpọ̀ a ṣe dáradára ní ti wípé a gbé bíbélì wa wá ìwọ tí ó jẹ́ bíbélì òyìnbó lé ó wà lọ́wọ́ rẹ nà án sókè kí n rí i irú àwa bẹ́ẹ̀ a ṣe dáradára tó ó jẹ́ wípé àwọn olóyìnbó bí wọ́n bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n á sọ wípé a fẹ́ẹ̀lì torí wípé ohun àkọ́kọ́ tí ó yẹ láti mú lọ́wọ́ a ò mú lọ́wọ́ bí o bá ń bọ̀ ní ẹ̀kọ́ bíbélì ti Yorùbá irú bíbélì wo ló yẹ ká gbé dání Yorùbá àwọn bí a bá ti jókòó tán a rí wípé àwọn kan dìde dúró àwọn wọ̀nyí ni adènà wọ́n jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run láàrin wa bí wọ́n bá sọ pé kí a sún a ní láti sún nílé Ọlọ́run a kìí jà a kìí jiyàn a kìí sọ wípé mo ti gbé bíbélì mi síbẹ̀ láti jókòó síbẹ̀ ni ilé Ọlọ́run jẹ́ ibi tí ó lọ́wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ kí ẹ má jẹ́ kí a di àwọn tí Jésù tí a fi pàṣán ìdájọ́ tí a fi lé jáde bí a bá ti wá ibi tí wọ́n bá sọ wípé kí a jókòó sí a kìí bínú sí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀ a jókòó sí ibi tí wọ́n ní kí a jókòó sí bí a bá sì ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ kò ṣàǹfààní kò sì tọ̀nà kí a máa bá ara wa sọ̀rọ̀ tàbí kí a máa sùn bí o bá rí ẹni tí ó ń sùn wà á fọwọ́ tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó lè ṣe etí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí a ń sọ ṣé ó yé wa ohun tí a ń wí ẹ jẹ́ kí a dìjú wa láti gbàdúrà bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run bàbá Jésù Kristì Olúwa wa ìwọ tí ó dá ayé ṣùgbọ́n tí ẹnikẹ́ni kò dá ìwọ tí o wà kí ayé kí ó tó wà ìwọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ a fi ògo fún orúkọ yín a sì fi iyìn fún orúkọ yín gbà ọpẹ́ àti iyìn wá ní orúkọ Jésù a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ wípé àwa ní orílẹ̀-èdè àwọn ènìyàn dúdú àwa tí a ò mọ Ọlọ́run ní ìgbà kan rí àwọn tí bàbá wa fi pa ìtàn fún wa wípé ẹnìkan wà tí ó ń jẹ́ ọ. Olorun Baba Jesu Kristi ṣugbọn awa ti o ṣe ni olori ire lati je ki a ṣe alarin ba pade irere baba gba pe ati wa ni oruko Jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wi pe awon obi wa awon baba nla wa won ma npa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a npe ni bibeli won ori iri won o se pa ni itan fun wi pe olugbala wa ati wi pe eje Jesu Kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo ṣugbọn bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti Jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko Jesu ṣugbọn mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won ṣugbọn sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o o fe ki ti wa ki o ri be o fe se ase danu o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko Jesu nje je ni ti Jesu ta sile ni ore ke Calvary eyi ti o wi pe eyi le eje mi ti majemu titu fun imukuro ese opolopo ambe wi pe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pamo ni igbesi aye wa eyi ti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko Jesu shanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye nigba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele nigba ti o mo kan ti o fi ekeji sile nigba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko Jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o si nje ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki agboran yo wa kuro laarin won ni oruko Jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa nworan ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na nbo sugbon ti on ti anko ti ko ye won baba si won leti ni oruko Jesu shanu fo wa je ki ore ki o ye wa je ki eni kankan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. E je ki a joko. Loni a nye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye. Eyi ni wi pe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye daradara bi a ba si n fi elesin pe onigbagbo ti a n fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wi pe won si Oluwa ṣugbọn ti o je wi pe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wi pe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba ti npe awon ori oro Olorun ki o ma se je ki ohun kon ki o di olowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba ti npe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba ti ndele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo toto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa ni hiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti a joko ti a ro wi pe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo Olorun ma je ki a fi hanu. Nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa, ojo idajo, ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na. Mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihin loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi Olorun ba fi o han gege bi elesin koni se anfani lati ba Olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi Olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo Olorun eni to ro wi pe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi Olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wi pe ni toto elese ni mi ati elesin laso o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah
2: Ori ikeji dini ogota 58:58. Lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti Olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah we pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o n fi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wipe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti Olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran Olorun lati so fun oni waasu yi wipe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a ti njosin wipe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wi pe ah ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo Olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o nso fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun wa loni wipe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko si eni ti a le ri yo sile oni kerara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi ire koja awon eniyan mi awon ko so wipe ki a fi ire koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o n dese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti Olorun awon ni ki a fi ire koja won yi han wo ese ikeji ki o wo iwa awon ti a n pe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo sile isin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isinmi o n so fun a wipe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo Olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ah ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o sese ki o ti le ko ile re ki o so wi pe Jehovah Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti o yerun lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma ti le ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe sugbon sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bọ ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamowo won tun ko se ti won tun ko sorun awon elesin la npe be o so fun a wi pe sugbon bi iwa won ti buru to ni wi pe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun a wi pe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala ba de ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti o ka be lo gbadura si omi ninu igo ti o mu omi ti o so pe aje kuro leyin mi ah aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo e ni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwa kiwa irin kirin to ba wa lowo won awon la je le kakiri sugbon bo se ti awon nigbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe eje Jesu Christi ra pada awon ti a ko ruko won si inu iwe eye le orun ba je nri won nsa ni bo so ri won o nsa ni esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wi pe ako ninu oro olorun wi pe mo je asegun be le su nsa lo sugbon bo wa di wi pe o lele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o laagun o so pe pada lemi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan wonyi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe patapata ko so ye pe ah mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memu ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo goje ojo ni won ma gba awe won ma se isera eni bi ogoje ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo wa dojo sunday o an lati ri ninu lesin o si sese ko ti e ma sise paapaa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ese keta ni o so pe sugbon ese keta nitori kini awa se ngba we ti wo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba we lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba we toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun gbogbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le rorun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki on wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gba we olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngba we ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata wọn a sì náwó wọn fowó ṣòfò láti ẹsẹ ìkẹrìndínlógún ní àìsàn orí kẹta pẹlúpẹlú olúwa wípé mo fẹ kí o fiyèsí dáradára kò sọ wípé oníwàásù wípé àwọn ẹlòmíràn bí a bá bí wọn tí a bá sọ wípé ṣé bí o gbọ wípé àna rẹ ń yẹyìn òkú padà ó ṣe lọ a ní ṣọọṣì wa ní àwọn ẹlẹsìn nìyẹn kò mọ̀ wípé olúwa wípé a sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì wa ni bí ọ̀rẹ́ bá dé tó sọ pé mo dé o wá fi ọtí ṣe mí lálejò a ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ọgbà fún wa bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlẹ bó bá ṣe mọ àwọn ẹlẹ̀sìn nìyẹn àwọn tí kì í ṣe onígbàgbọ́ àwọn tí wọn ò ní ìdánilójú ohun tí wọn gbà wọn a sọ wípé bó bá sọ wípé ìyàwó ẹ ò sì bímọ ó sì dákẹ́ bẹ́ẹ̀ bó bá dákẹ́ tára ẹ̀ àbá ìdákẹ́ o lọwọ akeji ko mu yawo keji latabule boya o sese ko le bimo ani sosi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun pe obirin sa ni iyawo en fi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bí wọn bá gbà fún yín ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí ó ṣe fẹ́ síta a ní wọn mọ bá ṣe mọ àwọn ẹlẹ́sìn nìyẹn wọn ò ní ìdánilójú kí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run wí wọn ò mọ̀ wípé olúwa wípé bóde àsìkò kérésìmesì nínú ilé ìsìn wọn àbí àsìkò easter àjínde tó bá sọ pé ó sì wá bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ń ṣọ̀fọ̀ o sì múra gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ọkùnrin ni ọ́ o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko seti ni won se ma nko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egunita obirin a wo aso to pon kan le latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin ni yen ṣugbọn won o si mo wipe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wipe oluwa wipe bi won o ba se won a so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wipe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wipe Oluwa wipe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga ojemo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife kufẹ rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife kufẹ oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun ogbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife kufẹ ewo la npe loju ife kufẹ bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ri ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife kufẹ niyan awon na nje ki awon pastor oluso agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife kufẹ ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mo na olodun so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese e ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan isu lo ko nkan si o leti isu lo si ko si olowo be suba si tin ri o ni gboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won gbohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won ṣugbọn bi o ṣe awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wipe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese ketadinogun wipe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora èyí tí wọn bá sì bo ìtìjú wọn mọ́ra wọn tún kó aṣọ oníhò wọn tún wọ̀ ọ́ gbogbo nǹkan táwọn òyìnbó ṣe ó ti jẹ wọn ní ara tán pátápátá a ò tí ì gbé wọn sí wọn ń para wọn wọn ń kú láàyè olúwa yóò sì fi ìhòhò wọn hàn wí fún mi jẹ́ wọn kì í rìn ní òhò nísinsìnyí wọ́n rìn ní òhò obìnrin onílé ọlọ́nà o le ni moto ayokele sugbon sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri ho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na wi fun bi o ba je wi pe opolo opolo won pe nkan nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo ega fa eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran Olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo Saturday bo ba ti jo di ojo Sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo sin lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jale to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun ogbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ilesi ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye kilo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se o ri ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won o ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu eparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won ka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun ogbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si se ki won na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja welewele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti ayagbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon ni sisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e welewele bo ba ri ni apa won won tun ja welewele ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko Olorun ma gbo odi ko gbawe ko Olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko Olorun so ko ma nikan daran nkan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'Olorun soro e nihi tori awon obinrin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihi ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon won yi won je lesin lasan lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyin so fun pe on lati ronuko wada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele tele sugbon nisisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi ojo anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo nfe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o nkilo fun wa ti o nso fun wa wi pe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketa din logun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan laso tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won sin si orisha won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bon ba ri eja ba moto won agbari won ni jesu won beru oluwa sugbon orisha okuro nile won iwo to fi orisha sile nle e to wa debi to n gbe wa lenujo to n so pe e gbadura fun mi orisha oni je kadura ta n gba fun oko ni je ko gba ere ibeji ni tabi e to n tapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe a mo ni wahala ni orisha to wa nle lo ko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisha won sin orisha won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese awon ni a so fun a wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wipe awa ti a man kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun looto lo n gba awe se wo na ri paso npon imoto to ye eni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi tobirin se olorun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon ilasi lo nba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri ton po ti o ti e moruko won ton a si lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe latojo tawon alagba won tin gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba se ajade apo ko kuro mi wo funra ara re bo ba ko ese sile sumo to so pe beru oluwa to so pe lati gba ti won tin se eko bibeli ni ojo esegun mi o paje ri o to lo paje o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to si nwa bo pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronu po ada nitori idajo nbo wa je kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ke dogbon o si se le atete ko gbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini sarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini sarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronu po ada ti o so fun olorun wi pe saanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wi pe bi o ba ronu po ada jinle jinle ti o ronu po ada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ninu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won sin peran sibe fun irubo awon elomiran ati legbe o sese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wi pe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronu ku wada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta lo beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje Jesu Kristi eyin ni olorun se nle won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idame wa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan o wa mu idame wa nu e oni mo wa fun oluwa o o ba se bo ba si di ojo ojo isimi iru awon eniyan be won a jo wa siwaju pepe ni won a so wipe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun han ore olorun eni to nta oti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won se fun lowo lati inu owo iwa agbere atunmu idamewa wa siwaju oluwa ani mo wa mo ore oluwa ni o oluwa to da mi si o da si lati se agbere o da si lati se ife ku fe oluwa to da mi si to si fun mi to fun mi ni ise se ise niyan da mi lohun se ise niyan a si mo wo e wa si waju oluwa ore asan ni tabi eni to nlu awon elomiran ni jibiti awon to je wipe won gba ise lowo ijoba o se se ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru omi to nda sile ko le tele tutu owo to fi ndi awon eniyan lenu sugbon sibe sibe gba ti owo iba tun jade atumu idamewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wipe eri akore lagbaja ni awon ni opo mure lo ni ile isin awon ni igi leyin ogba awon ni baba isale fun wa olorun o mo won oni wahala se npo to be sugbon mo gbagbo pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin kin to mo ona igbala gba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti woso funfun a gbagbe pe ara ta woso funfun si o dudu inu ta si woso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo awa ni aye igba ni a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe mo je kan ninu awon to lulu fun won nigba na alakala okuro nbe o sugbon baba tin lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni ama yi won mole emi olohun ki yi yan mole a ko tun lo si lesin kemi olohun ko tun do ti aso e ko to de kan ni mbo lo tin bo oloja ni abe olo lo se ah koni emi olorun ni emi olorun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi n ba ti lulu atawon ti won se agbere ti won se panshaga atun ati awon ti won ko binrin jo be ni emi n ba le won ni won fi oriru bench ninu leisin mo ri ni o ki se ti won pa ni tan fun mi mo joko saarin won ni ajo n gba awe ni ajo n ka saamu ago mejila ago mesan loru lajo la n gbadura a lo n se ise oru paapa a je wo bata bi so ba gun elese bo ba ku lo sorun apadi wo ese iketa la o n so fun pe turari je so irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejopo owo ni osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si yo lenu fun mi gba to n gbadura tolorun so pe ye yo mi lenu o mo pe iro eyan be te to n gbadura tolorun so pe ta lo n yo mi lenu yen omo onina kuna wo ni e ti o pada wale to n gbadura to ranse latokere sile wipe oun fe alaafia oun fe ilera oun fe iwosan ye yo mi lenu bi olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e sugbon bo ba le ronu po ada bo ba so fun olorun wipe saanu fun mi emi o to se elese olorun a saanu fun o nitori alaanu ni olorun bo ba jo ara re loju ni ipo elesin ti o wa ti o so fun olorun wipe o gbagbo pe jesu ku lati ku ese re lo bi o ba si ti ku ese lo be ni o nju ese sile patapata to je ko sumo sakani re mo ni ese kerinla o so wipe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o sun mi lati gba won nigba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto nigba ti eyin ba gba adura pupo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara Adura kama lagun, oni bo ti egbadura to lagun, to da omi loju, bo ba ju ese sile, o so wipe emi ki o gbo

mo yi pada patapata won li ba wa mi wale o ba so pe ah ohun ori mi mo ah mo lo le ri mi mo yi kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburo ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alai ni baba iyen so pe se eto fun won gba ejo po wi oluwa wi pe wa nisisin yi olako o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke aso asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won ofun ju won ofun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o dabi irun agutan bi eyin ba fe ti e se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe do nipo elesin awon ti ko mo oluwa and won awon ti won tesi waju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o sugbon bo ba je ko ese sile patapata to di onigbagba ni te a fi eje Jesu Christi we

Baba dupe lọwọ rẹ nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Nahum, ori iketa, egbe ni fun ilu eje ni, gbogbo re kun fun eke ati ole, ije kokoro, ariwo pasan, ati ariwo kikun keke, ati ti ijo awon esin, ati ti fifo keke, eleshi ti gbe ida re ti n komona, ati oko re ti n dan yaran si oke, opolopo si ile awon eni ti a pa, ati opolopo oku, oku ko si ni opin, won ko se ile ara oku won won ni, nitori opolopo awon panṣaga agbere ti o roju rere gba, iya aje ti o n ta awon orilede nipase panṣaga re, ati idile nipase aje re, kiyesi emi doju ko ni oluwa awon omo ogun wi, emi o si kaso iteledi re le oju re, emi o si fi ihoho re han awon orilede, ati itiju re han awon ile oba, emi o da egbin ti o ni irira si o lara, emi o si so di alaimo, emi o si gbe okale bi eni ifiseleya, yo si se pe gbogbo awon ti o wo o yo sa fun o, won si wi pe ati fi ni nefesofo, tani yo kedun re, nibo ni emi o ti wa olutunu fun o, ewo asanju nu amoni, eyi ti o wa laarin odo ti omi yi kaakiri, ti agbara re je okun, ti odi re si ti inu okun jade wa, Ethiopia ati Egypt le agbara re, o si ni opin, Kuti ati Lubimu le awon oluranlowo re, sibe sibe, apo lo, o lo si oko eru, awon omo wewe re le asife sanle pelu le ori ita gbogbo, won si di ibo nitori awon olola re okunrin, gbogbo awon olola re le asife ewon di, iwo pelu o si yu oti, a o si fi o pamo, iwo pelu o si ma se afere abo nitori ti ota na, gbogbo ile isu agbara re yo dabi igi okoto pelu akokun okoto, bi a ba gbon won, won si bo si enu oje won, kiyesi obirin ni awon eniyan re laarin re, oju ibode ile re le o se sile gbaguda fun awon ota re, ina yo jo ikere re, iwo pon omi de hamo, mu ile iso re le, wo inu amo ki o si te orupe, ki o si se ibi ti a n sun okuta amo ki o le, nibe ni ina yo ju orun, ida yo ki o kuro, yo si je o bi kokoro, so ara re di pupo bi kokoro, si so ara re di pupo bi esu, iwo ti so awon onisowo re di pupo bi irawo oju orun lo, kokoro na ara re o si fo lo, awon alade re dabi esu, awon ogagun re si dabi elenga nla, eyi ti n do sinu ogbala ojo otutu, sugbon nigba ti orun la won sa lo, a ko si mo ibi ti won gbe wa, awon oluso agutan re n to gbe iwo oba Asiria, awon olola re yo ma gbe inu ekoro, awon eniyan re si tu ka lori oke nla, enikan ko si ko won jo, ko si ipajumo fun ifarapa re, ogbe re kun fun irora, gbogbo eni ti o gbo eyin re yo patewo le o lori, nitori le ori ita ni iwa buburu re ko ti koja nigba gbogbo, eyi ni opin Nahumu.
2: Habakuku ori ikini, oro imo ti Habakuku woli ri, Oluwa emi o ti kepe to ti iwo ki yo fi gbo, ti emi o ki gbe si o ni ti iwa ipa ti iwo ki yo si gbala, e se ti o mu mi ri aise dede, ti o si je ki ma wo iwa ika, nitori ikogun ati iwa ipa wa niwaju mi, awon ti si ru ija ati awo soke nbe, nitori na ni ofin se di ero, ti idajo ko si jade lo li eto, nitori ti eni buburu yi olododo ka, nitori na ni idajo ebi se n jade, e wo inu awon keferi, ki e si wo, ki ha ki o si se yin gidigidi, nitori ti emi o se ise kan ni ojo yin, ti e ki o si gbagbo, bi a ti le so fun yin, nitori pe wo, emi gbe awon ara Kadia dide, orile ede ti o koro, ti o si yara, ti yo rin ibu ile na ja, lati ni ibugbe won ni, ti ki ise ti won, won ni eru, won si foni laya, idajo won, ati o lala won, yo ma ti inu won jade, e si won pelu yara ju ekun lo, won si muna ju ikoko asale lo, eleshi won yo si tan ara won ka, eleshi won yo si ti ona jijin rere wa, won si fo bi idi ti n yara lati jeun, gbogbo won si wa fun iwa ipa, iwo oju won si wa siwaju, won si ko igbekunjo bi iyanrin, won si ma fi awon oba sesin, awon omo alade yo si di eni egan fun won, gbogbo ibi agbara ni won si fi rerin, nitori pe won ko eru pejo, won si gba, nigba naa ninu re yo yi pada, yo si re koja, yo si se ni kika agbara re yi si se orisa re, lati ayeraye ki iwo ti wa Oluwa Olorun mi, eni mimo mi, awa ki yo ku, Oluwa iwo ti yan won fun idajo Olorun alagbara, iwo ti fi ese won mule fun ibawi, oju re mo ju eni ti wo ibi lo, iwo ko si le wo iwa ika, nitori kini iwa se n wa awon ti n huwa rekereke, ki o si pa inu re mo, nigba ti eni buburu je eni ti se olododo ju run, ti iwo si nse eniyan bi eja okun bi ohun ti nrako ti ko ni alakoso lori won iwo ni awon lati fi gbe gbogbo won won fi awon mu won won si nfi awo won ko won nitori na ni won se nyo ti inu won si ndun nitori na won rubo si awon won won si nsun turari fun awo won nitori nipa won ni ipin won se ni ora ti onje won si fi di pupo nitori na won wa ma da awon won won ki yo adekun lati ma fo orilede gbogbo.
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Abakuku, ori ikeji, lori ibuso mi le mi o duro, emi o si gbe ara mi ka ori alore, emi o si so lati ri ohun ti yo yo fun mi, ati esi ti emi o fo, nigba ti a ba nba mi wi, Oluwa si da mi lohun, o si wi pe, ko iran na, ki o si han lara wala, ki eni tin ka le ma sare, nitori iran na je ti igba kan ti a yan, yo ma yara si ibeyin, ki yo si seke, yo ti le pe duro de nitori ni dide yo de ki yo pe ki esi okan re ti o gbega ko duro sinsin ninu re sugbon olododo yo wa nipa igbagbo re be ni pelu nitori ti o ti wa ni ile etan agberaga eniyan le ohun ki si isinmi eni ti o so ife re di gbigboro bi ipo oku o si dabi iku a ko si le te lorun sugbon o ko gbogbo orilede jo si odo o si gba gbogbo eniyan jo si odo re gbogbo àwọn wọ̀nyí kì yóò máa pa òwe sí i tí wọ́n sì máa kọrin òwe sí i wípé ègbé ni fún ẹni tí ń mú ohun tí kìí ṣe tirẹ̀ pọ̀ sí i yóò ti pẹ́ tó àti fún ẹni tí ń di ẹrẹ̀ ìlọ́nilọ́wọ́gbàrú ara rẹ̀ àwọn tí ó yọ lẹ́nu kì yóò àdìde lójijì àwọn tí ó wàhálà rẹ̀ kì yóò àjí ìwọ kì yóò àsì di ìkógun fún wọn nítorí ìwọ ti kó orílẹ̀-èdè púpọ̀ gbogbo ìyókù àwọn ènìyàn náà ni yóò kó ọ nítorí ẹ̀jẹ̀ ènìyàn àti ìwà ipá ilẹ̀ náà ti ìlú náà àti ti gbogbo àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ ègbé ni fún ẹni tí ń jẹ èrè ìjẹkújẹ sí ilé rẹ̀ kí ó lè bá gbé ìtẹ́ rẹ̀ ka ibi gíga kí a lè bá gbà á sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ibi ìwọ ti gbìmọ̀ ìtìjú sí ilé rẹ̀ nípa kíké ènìyàn púpọ̀ kúrò o sì ti ṣẹ̀ sí ọkàn rẹ̀ nítorí tí òkúta yóò kígbe láti inú ògiri wá àti igi ìdábù láti inú òpó wá yóò sì dáa lóhùn ègbé ni fún ẹni tí ó fi ẹ̀jẹ̀ pọ̀ ìlú tí ó sì fi àṣedédé tẹ ìlú ńlá dó kíyèsí tí Olúwa àwọn ọmọ ogun kọ pé kí àwọn ènìyàn náà máa ṣe làálàá fún iná àti kí àwọn ènìyàn náà sì máa ṣe ara wọn ní àárẹ̀ fún asán nítorí tí ayé yóò kún fún ìmọ̀ ògo Olúwa bí omi ti bo òkun ègbé ni fún ẹni tí ó fi ohun mímu fún aládùúgbò rẹ̀ tí ó sì fi ọtí líle rẹ̀ fún tí ó sì jẹ́ kí ó mu àmupara pẹ̀lú tí ó sì fi ọtí líle rẹ̀ fún tí ó sì jẹ́ kí ó mu àmupara pẹ̀lú kí ìwọ bá lè wo ìhòhò wọn ìtìjú bù ọ nípò ògo ìwọ mu pẹ̀lú kí abẹ́ rẹ lè hàn agbo ọwọ́ ọ̀tún Olúwa ni a ó yí padà sí ọ àti tọ́ ìtìjú sára ògo rẹ nítorí tí ìwà ipá ti lẹ́bánónì yóò bù ọ àti ìkógun àwọn ẹranko tí ó bà wọ́n lẹ́rù nítorí ẹ̀jẹ̀ ènìyàn àti ìwà ipá ilẹ̀ náà ti ìlú náà àti ti gbogbo àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ èrè kíni èrè fífìn ni tí oníṣọ̀nà rẹ fi gbẹ èrè dídà àti olùkọ́ èké tí ẹni tí ń ṣe iṣẹ́ rẹ fi gbẹ́kẹ̀lé láti máa ṣe èrè tí ó yadi ègbé ni fún ẹni tí ó wí fún igi pé jí fún òkúta tí ó yadi pé dìde òun ó kọ ni kíyèsí wúrà àti fàdákà ni a fi bò ó yíká kò sí èmi kan nínú rẹ ṣùgbọ́n Olúwa ń bẹ nínú tẹ́ḿpìlì rẹ mímọ́ jẹ́ kí gbogbo ayé parọ́rọ́ níwájú rẹ.
3: Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà Ọlọ́run aláàánú. A dúpẹ́ wípé ẹ mú wa péjọpọ̀ níhìn-ín. A dúpẹ́ wípé ọjọ́ tí ẹ fẹ́ bẹ̀ wá wò, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ ṣe wá lóore, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ bùkún fún wa, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ mú wa lára dá, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ gun gbogbo àìlera, gbogbo òṣì, gbogbo àdánù, ọjọ́ tí ẹ fẹ́ gbọ̀n ọ́ kúrò ní ìgbésí ayé wa, ọjọ́ náà ti dé. A mọ̀ wípé iṣẹ́ ìyanu tí a ti ń gbòrò, iṣẹ́ ìyanu tí a ti ń retí, èyí tí a ti ń gbọ́ pé ẹ ṣe fún àwọn ẹlòmíràn nínú Bíbélì àti tí ẹ ti ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ní ayé àsìkò tiwa. A mọ̀ wípé ọjọ́ náà pé tí a ó rí tiwa gbà. A kì í káàbọ̀ ẹ̀yìn Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run olùgbàlà, Ọlọ́run tí tún tẹni ṣe, Ọlọ́run tí tún tẹni mọ. A dúpẹ́ wípé ẹ wá sàárín wa. A kì í káàbọ̀, ẹ káàbọ̀ lórúkọ Jésù. a nbe yin wi pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun tenida agbara ti wo lokurunsan agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni a nbe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba a nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo a nbe yin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu a nbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko se eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki ka bo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa a dupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awon iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigbati o si ri pe ohun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan ohun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori we pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacobo mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi ohun si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo sore fun nihin Jacob si so oruko ibe na ni Peniel o ni nitori ti mo ti ri olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro onibinu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu kuro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo ma n dari won sodo olorun olodumare oba to n taye eni se oba to n so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire towasi ipago ajin di odo yire nje nitorina mo ki oku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu oluwa wa ṣugbọn o ye ki o ye wa wipe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisisiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wipe o je okan ninu iru egbe be ṣugbọn iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibokun fun awon elomiran bi o ba je wepe iwo na setan wepe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wepe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti n so ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so wepe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a n so nipa ti Anna ninu Samueli kini Samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan a so fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun olorun ninu ipago bi iru eyi o ni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be Olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba naa ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ọjọ aye re abe ki yo si kan lori ohun si se o si se bi o ti n bebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi ṣugbọn a ko gbọ ohun re nitori naa ni Eli fi ro pe o mu ọti waini yo Eli si wi fun pe iwo o ti mu ọti waini pe to mu ọti waini re kuro lodo re Anna si dahun wipe beko Olowa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu ọti waini tabi ọti lile ṣugbọn okan mi ni emi n tu jade niwaju Olowa ma ṣe ka iranṣẹbinrin re si obinrin Belieli nitori pe ninu ọpọlọpọ ero ati ibinujẹ inu mi ni mo ti n sọ bi isinsiyi nigba naa ni Eli dahun o si iwe pe ma lọ le alaafia o gbọ iru ọrọ bẹẹ loruko Jesu o lọ le alaafia pẹlu iwosan Ọlọrun pẹlu agbara Ọlọrun pẹlu igbala Ọlọrun Olodumare o ni ki o ma lọ le alaafia ki Ọlọrun Israeli Ọlọrun ti ṣe ni lore Ọlọrun ti tun tẹni da Ọlọrun ti funi ni ibokun ti ọrun ki Ọlọrun Israeli ki o fi idahun ibeere ti iwo beere lodo re fun o aso fun awe pe Anna ri ohun ti o n beere lowo Ọlọrun mo gbagbo wepe iwo naa ni ipago yi o ni ibokun Ọlọrun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to n pon gbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowo kan lati de orun aye re yo yi pada ibokun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma n fi oju tembelu ibapade olorun ati ifowo kan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to si sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibokun olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se wi pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko jesu ki ohun ti a n sọ ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa mẹta ikini ifọwọkan ikeji isọdọtun ikẹta igbagbọ lẹẹkan si ikini ikini ni ifọwọkan mani gbagbe pẹlu ika kristi ifọwọkan mani gbagbe pẹlu ika kristi ikeji isọdọtun nipa ifọwọkan kristi isọdọtun nipa ifọwọkan kristi iketa igbagbọ to n fọwọkan kristi igbagbọ to n fọwọkan kristi ikini ni ifọwọkan mani gbagbe mo gbagbọ wipe ohun to wa fun niyi o n fe ifọwọkan to je wipe o ni gbagbe titi aye loruko jesu ifọwọkan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifọwọkan nigba iseda ikeji ifọwọkan ti o yori si iyipada iketa ifọwọkan ti iwosan ati ikerin ifọwọkan ti ikaanu ikini ifọwọkan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu genesis ori ikeji ese ikeje genesis ori keje ese ikeje oni olowa olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti a n bola fun ti awon angeli papa ti won wo tiyanu tiyanu. Ninu Eberu ori keji ese keje ki o ba le je ki o ranti ati ka Genesis ori keji ese keje nisisin anwo Eberu ori keji ese keje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun aninu Corinthi keji ori keta dilogun Corinthi keji ori keta dilogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loroko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan naa ni olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu afoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese 25 oni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wepe lasale yi nigbati aba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re wepe o nkiri sore o nse didara gbogbo awon ti esu npon loju ninu iwe mimo la ton ti so fun a wipe o nse iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se o ranti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti asore ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba da bi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko Jesu a o si wo won so sinu ina bi o ba da bi eni wo pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su e mura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wepe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti kaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si to kaakiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to nkanu awon agotan re o ni a npe ni abanikedun are ni lekun ifowo kan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi kibi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan a yago lona osi a ni odegbo se aisan a si pora nitori wipe Jesu oni olodande oni olutunu oni abanikedun eni ti nre ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamo si igbesi aye re lati mu won koro yo si mu won koro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi we sopo for me emi o si mo we mi emi o si funju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun eni kokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu powada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o we ise wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri we pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon oli ti ntan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je farisi tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je farisi adani loro elesin sugbon o di ajin rere o di alaanu o di onife o n paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o n wa de eni to n gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan

fojusun o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o we pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re we pe a o mu won kuro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re we pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bi kibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lanu loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati kokko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o kokko ronu po ada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o kokko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alailiri bi o ba ye igbesi aye re wo tori wipe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan olowa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani ni de akoko to fun enikeni ti ki se ara ile Esau
fun enikeni ti ki se farisi fun enikeni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun enikokan ti o wa gege bi ana ti o wa gege bi jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe oluwa wipe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wipe olorun reda o se dide ki o so fun olorun wipe o fe yi pada tooto wipe o fe ise anu olorun wipe o fe ifowokan agbara olorun ni igbese aye re bi o ba kepe olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wipe olorun yo gbo olorun yo so aye re dire olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re olorun yo mu kuro kepe oluwa kepe oluwa kepe oluwa nitori akoko to ti jesu christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nokoro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun olorun ki o ronupo ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni iyi pada tooto oni leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe oluwa kepe oluwa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o si ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile
lati gba ifowo kan Jesu je wo esere ki o si ko sile je ki awe o le awe mo ki o mura sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Christ lo awa wo ti o ba nfe ki olorun ki o mu ese igbesi aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o nso fun olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti olorun ko wa ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé ohun tó ń retí nísinsìnyí ni kí ọlọ́run kí ó ṣe àánú fún ọ kí ó dáríjì ọ kí ó sọ ọ́dọ̀tún kí ó yí ọ padà mo ń fẹ́ kí o gbé ọwọ́ rẹ sókè kí a lè gbàdúrà papọ̀ ṣùgbọ́n bí o ti ń gbé ọwọ́ sókè kí o ní ìpinnu kí o sì ṣe ìlérí fún ọlọ́run wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti kọ̀ sílẹ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti jẹ́wọ́ rẹ̀ ò ní padà sínú wọn wípé o gba ore ọ̀fẹ́ agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù láàyè ní ìgbésí ayé rẹ kí o sọ ọ́dọ̀tun ní tòótọ́ kí o sì jẹ́ kí o gbé ìgbésí ayé ọ̀tun bí o ti ń nawọ́ sókè dìjú o kí a gbàdúrà papọ̀ ọlọ́run aláàánú ti ń dáríji ni ti ń mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ti ń gba nílà a dúpẹ́ wípé ìwọ ló pè wá wé o sì wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ olúwa ni a ó gbàlà a ń bẹ̀bẹ̀ fún àwọn wọ̀nyí tí ó gbé ọwọ́ sókè pẹ̀lú ìrònú pọ̀ọ̀dà pẹ̀lú ìlérí àti pẹ̀lú ìpinnu ọ̀tún wípé bí o bá lè gbà wọ́n là wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ a bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ dáríjì wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di báraku àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe wọn fẹ fi sílẹ wọn fẹ kọ sílẹ ṣùgbọn kò ṣeé ṣe agbára wọn ò tó láti kọ àwọn ẹṣẹ wọnyí sílẹ à ń bẹyìn wípé kí ẹ dáríjì wọn kí ẹ sì fún ọ ní agbára láti gbé ìgbésí ayé tó borí ẹṣẹ lórúkọ Jésù ẹ wẹ wọn lé àwẹ mọ ẹ sọ wọn dọtun ẹ yí wọn padà ẹ jẹ kí ìgbà ọtún kí ó wọ inú ayé wọn lórúkọ Jésù ayọ ìgbàlà àtòkèwá ẹ jẹ kí ó wọnú ọkàn wọn ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè lọ́run lórúkọ Jésù ẹ ṣàánú fún wọn ẹ jẹ́ kí orin ayọ̀ orin ìgbàlà kí ó máa kọ láti inú ọkàn wọn nísinsìnyí lórúkọ Jésù a dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristo Olúwa wa àmì nísinsìnyí a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àìsàn ní ìgbésí ayé wọn tàbí ní àgọ́ ara wọn ohun kan tí Jésù ń bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni wípé ṣé o gbàgbọ́ wípé òun lè ṣe èyí pé o lè mú àìsàn rẹ kúrò àrùn ọjọ́ pípẹ́ pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ ni pé o lè mú kúrò ní ìgbésí ayé rẹ bó jẹ́ ọgbẹ́ inú bó jẹ́ jẹjẹrẹ ló ń ba ọjà ṣé o gbàgbọ́ wípé Jésù lè mú nǹkan wọ̀nyí kúrò ní ìgbésí ayé rẹ ìwọ tí ó sì dàbí ẹni wípé o wá gẹ́gẹ́ bí afọ́jú tàbí o mú ọmọ kan wá o mú ẹnìkan wá tí ó di tí kò gbọ́ràn ṣé o gbàgbọ́ wípé láṣálẹ̀ yìí ọlọ́run lè ṣe èyí ó ní bí o bá gbàgbọ́ o rí ògo ọlọ́run bí a ó ti gbàdúrà mo fẹ́ kí o máa fi ọkàn ìgbàgbọ́ kí o máa fi bá àdúrà náà lọ nítorí wípé ohun tó ti ṣe fún àwọn ẹlòmíràn ó dájú wípé yóò ṣe fún ọ lórúkọ Jésù ní àìpẹ́ yìí ni mo wà ní ìlú Pọ́tá ní bí a ti gbàdúrà ni àwọn tí ó ti fọ́jú àwọn tí ó ti ditì àwọn tí ó ti yarọ bí a ṣe ń ṣe àmì ìkẹyìn bẹ́ẹ̀ ni agbára ọlọ́run ló lè fọ́jú kúrò lójú wọn bẹ́ẹ̀ ni agbára ọlọ́run ló jẹ́ kí àwọn tí ó ti yarọ tẹ́lẹ̀ kí wọn kí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn bí ọlọ́run bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí mo ń sọ kì í ṣe ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ pípẹ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní oṣù tí ó kọjá ni
bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran kin to de Kalaba bi Olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi Olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi Olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbese aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo okay hallelujah oyin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisin yi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko jesu bi o si tin ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu arodide lati rin bi e ti mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kokan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyin kaabo laarin wa ni gbongan kokan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kokan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wipe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wipe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbesi aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigba ti a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu
gbogbo emi tin jobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun wa laanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woni ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o je wepe won loju won riran nitori wepe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisiyin mo gbadura wepe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisiyin iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkon ti ba je ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisiyin a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisiyin ki owo Jesu ki o kan eti re idi ti ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisiyin eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni o di eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le onisisiyin ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wepe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyin dide ki orin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisiyin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura wipe nisisiyin awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba tin kepe ile o ma daun eni ki a ti le to pari adura e fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kokan abi e odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fun onikaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisiyin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisiyin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wepe ohun ti o wo si o lara tele tele wepe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wepe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wepe

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Abakuku, Ori Iketa, Adura Abakuku Woli, Arasigi Onoti, Oluwa, Mutigbo Onre, Erusi Bami, Oluwa, Mwishe Resoji, Laani Odun, Sowondi Mima, Ni Ibinu, Ranti Anu, Olorun Yuti Temani Wa, Ati Eni Mima, Lati Oke Parani, Ogore Bua Wawon, Ile Ayesi Kunfu Inyire, Idan re si dabi imole, itan santi hare wa, nibe si ni ipama agbara re wa, ajakale a un lo ni wajure, ati okun un jade lati ese re lo, o duro, o si mwa ile aye, o wo, o si mwa un orile de wariri, asi tu a un oke inla ayira ye ka, a un oke kekeke ayira ye si teba, onare ayira ye ni, muri a go kushani labe ikonju, a un asho ikele ile midia ni si wariri, o luwa abinu si a un odo, ibinu re a wa si awon odo ibinu re a wa si okun ti iwo fi ngun esin re ati keke igbala re a si orun re sile patapata gege bi ibura awon eya ani oro re iwo ti fi odo la ile aye awon oke nla ri o won si wariri akunya omi koja lo ibu fo ohun re o si gbe owo re si oke orun ati osupa duro je ni ibugbe won ni imole ofa re ni won lo ati ni didan oko re ti nko mona ni irunu ni worin ile na ja ni ibinu ni iwo ti awon orilede re iwo jade lo fun igbala awon eniyan re fun igbala eni atororo si re iwo ti sa awon olori kuro ninu ile awon eniyan buburu ni fifi ipinle han titi de orun iwo ti fi opa re lu awon olori ile to re ja won ro jade bi aja lati tumika ayo won ni bi ati je talaka run ni koko iwo fi awon esin re rin okun ja oki ti omi nla nigba ti mo gbo ikun mi wariri ete mi gbon le ohun na ibaje wo inu egungun mi lo mo si wariri ni inu mi ki mi ba le simi ni ojo iponju nigba ti o ba goke to awon eniyan lo yo ki won kuro bi igi opoto ki yo ti le tanna ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa a o ki agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ni ibuso mo sugbon emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi oluwa olorun ni agbara mi ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga mi ni yo si mu mi rin ti olori akorin lara ohun ona orin olokun mi Sefanaya ori ikini oro oluwa ti o to Sefanaya wa omo Kushi omo Gedalaya omo Amaraya omo Isikaya bi ojo Josiah omo Amuni oba Juda Oluwa wipe emi o mu gbogbo nkan kuro lori ile na patapata emi o mu eniyan ati eranko kuro emi o mu eye oju orun kuro ati eja inu okun ati ohun idibolu pelu awon eniyan buburu emi o si ke eniyan kuro lori ile ni Oluwa wi emi o nawo mi pelu sori Juda ati sori gbogbo ara Jerusalem emi o si ke iyoku Bali kuro ni yi ati oruko Kemarimu pelu awon alufa ati awon tin sin ogun orun lori orule awon tin sin tin fi Oluwa bura ti sin fi Malcolm bura ati awon eni ti o yi pada kuro lodo Oluwa ati awon eni ti ko ti wa Oluwa be ni won ko si bere re panu re mo ni waju Oluwa Olorun nitori ti ojo Oluwa ku si dede nitori Oluwa ti pese ebo kan sile o si ti ya awon alapeje re si mimo yo si se ni ojo ebo Oluwa ti emi o be awon oloriwo ati awon omo oba ati gbogbo iru awon ti o wa jiji aso ni ojo na gan ni emi o be gbogbo awon ti n fo le ilorowo pelu tin fi wa ipa ohun etan kun ile Oluwa won yo si se ni ojo na ni Oluwa wi ohun ekun yo ti abodi eja wa ati hiku lati hakeji wa ati iro nla lati oke kekeke won ni wa o eyin ara Makteshi nitori pe gbogbo eniyan onisowo le ati kelu ile gbogbo awon eni ti on ru fadaka le ake kuro yo si se ni akoko na ni emi o fi fitila wa Jerusalem kiri emi o si be awon eniyan ti o sile ninu gedegede won wo awon ti n wi ni okan won pe Oluwa ki yo se rere be ni ki yo se buburu nitori na ogun won di ikogun ati ile won yo di akoro won ko ile pelu sugbon won ki yo gbe inu won won o si gbe ogba ajara sugbon won ki yo mo ti wa ninu re ojo Oluwa ku si dede o ku si dede o si n yara kankan ani ohun ojo Oluwa alagbara okunrin yo sokun kikoro nibe ojo na ojo ibinu ni ojo iyonu ati iponju ojo ofo ati idahoro ojo okunkun ati okudu ojo okuku ati okunkun biribiri ọjọ́ ìpè àti ìdágìrì sí ìlú olódi wọn ni àti sí ìṣọ́ gíga wọn ni. Èmi ó sì mú ìpọ́njú wá bá ènìyàn tí wọ́n máa rìn bí afọ́jú nítorí wọ́n ti dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa. Ẹ̀jẹ̀ wọn ni a ó sì tú jáde bí epuru àti ẹran ara wọn bí ìbẹ́, pàdákà wọn tàbí wúrà wọn kì yóò lè gbà wọ́n ní ọjọ́ ìbínú Olúwa. Ṣùgbọ́n gbogbo ilẹ̀ náà ni a ó fi iná ìjowú rẹ̀ parun nítorí òun fi ìyára mú gbogbo àwọn tí ń gbé ilẹ̀ náà kúrò.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe tani o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin Olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo iwo na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo n se nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin ṣùgbọ́n ti ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó kúrò lọ́wọ́ wọn ni Jésù mú ẹgba Jésù tó fẹ́ràn ọmọdé tó ti ẹ̀ fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pẹ̀lú tó sì ni ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yìn ti ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí ó rí àwọn kan àwọn àgàbàgebè tó lé wọn jáde bí Jésù bá lé àwọn kan jáde nínú ilé tó wà ní ayé tí a ń pè ní tẹ́ḿpìlì mélòó mélòó ní ọ̀run bọ́lọ́run bá mú tó bá mú sùúrù fún ọ tí ò tí ì ní kí àwọn adènà kí wọ́n gbé ọ kí wọ́n dì ọ tọwọ́ tẹsẹ̀ láti gbé ọ jáde ó ṣe bẹ̀rù èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ èyí tó wà lápò ẹ kò jù ú lẹ̀ ó sọ fún ọ ní ẹsẹ̀ kejìlá wípé nígbà tí ẹ̀yin wá láti fi ara hàn èyí tí àwọn ẹlẹ́sìn ṣe lọ́jọ́ òní nìyí láti fi ara hàn láti fi aṣọ hàn léèsì tuntun tó ṣẹ̀ jáde ká lè mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ gbèsè ẹ̀ wọ́n á kó wọ̀ gba tó wọṣọ tó ló ń bọ̀ nílé Ọlọ́run gbèsè wà lórí gèlè tó wé lórí bàtà ẹ gbèsè ìró ẹ gbèsè bùbá ẹ gbèsè ó wá ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbèsè lọ́rùn aṣọ kérésìmesì a ń ṣe ìjáde Jésù Kristì tá a bí Jésù onírẹ̀lẹ̀ a ń ṣe ìjáde ẹ̀ ìrántí bíbí ẹni tó ní ìrẹ̀lẹ̀ a ń ṣe ìrántí ẹ onírẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ìgbéraga wọn la ń ṣèkórè igberaga igbese won la nse basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta agba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagboja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese kedogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon osho ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe on ko adura pe ohun ogbo mo nitori be awon oso ati aje toku ati awon elebo logun toku e ba mi wa won o ba nsare kakire nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi so lo sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ikedogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokan din ni ogota Isaiah ori kokan din ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibijade ko si eni ti nwa eto bẹ́ẹ̀ni kò sí ẹni tí ń dájọ́ ní òtítọ́ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ohun asán wọ́n ń sọ èké wọ́n lóyún ìkà wọ́n ń bí ìparun ẹsẹ̀ ìkẹfà okùn wọn kì yóò di ẹ̀wù èyí ń sọ wípé okùn aláǹtakùn ni gbogbo wàhálà àti eré sísá ti ẹni tí ó ní ọwọ́ àìmọ́ tí ó ṣe pé okùn wọn a kì yóò lè ṣe di ẹ̀wù ti àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò fi iṣẹ́ bo wọn bo ara wọn ó sọ wípé kò sí bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bó ti lè sáré tó bó bá raṣọ kò ní bò ó bólówó kò ní ká wàhálà tó wà nílẹ̀ bó ní mọ́tò mọ́tò yìí ò ní lè débi tí àlàáfíà ẹ̀ wà ó ní iṣẹ́ wọn ní iṣẹ́ ìkà ìṣe ipá ń bẹ lé ọwọ́ wọn ẹsẹ̀ wọn sáré sí ibi wọ́n sì yára láti ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run tẹnu mọ́ fún wa. ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji li ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo to tan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ehin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese kejila wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mole oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wipe eje Jesu Kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele aperere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nukuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si fe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa Oluwa nigbati ele ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri wipe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin. Nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin. Agbara yin. Itanshan imole yin rere. Gbogbo nkan won yin ni o ti farahan. Ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibuku yin ni o tin san lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wipe bi e ba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni an bebe wipe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun yi mo ni igbese aye wa adupe wipe e ti gbo adura wa an fe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti a n gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara mimo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti a n gbo awon eri ti o n to wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja a ni okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o n se ati awon nkan ti a gbagbo wipe yio ma tesiwaju lati se ni igbesi aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a o fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi a fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wipe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o seese bi a ba ni ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa o ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun olorun ti ibukun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon mo israeli ati ni igbese aye awon mo ehin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi bo ti a ti gba okan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu maje mo lailai bi awon aposteli ninu maje mo titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun wonyi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori 30 lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adronihi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi pe aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun daja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun si waju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wi pe bi a ba fe soro ti ari wi pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma n se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro wi pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo o ni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi n fi orun ati ile jeri gege bi eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki a yan o je ki o ye wa wi pe gba ti o da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan o ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won a ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won Olorun won ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe Olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe Oluwa Olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma fara mo nitori pe ohun ni iye re nihin ni an so fun wa nipa eni igbala nihin ni an so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe Oluwa Olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe Oluwa Olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife Olorun ni igbese aye wa nitori Olorun fe araye to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gbagbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife Olorun o je mo nigba ti Olorun ba nda wa lebi ese wa ife Olorun ni nitori pe awon elomiran ni Olorun fi sile fun yirira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun yirira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni Olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni Olorun se lori ire ti o n so fun wa wi pe ona ese ko dara awa ni Olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi Olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa n gbogbe be ni a sa to Olorun lo be ni a so fun Olorun wi pe a ko fe segbe ife Olorun ni bi ki ba se pe ife Olorun bawo la se mo bi a ti gbadura bawo la se mo bi a ti toro idariji bawo la se mo bi a ti so fun Olorun wi pe ki o sanu fun wa báwo ni a se gba ẹbọ Jesu Christi lori igi agbelebo báwo la se gbagbọ ife Olorun ni bi a si ti gbagbọ bi a ti je ki ife Olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa n so fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisinsin ki a wa ki o fe Oluwa Olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba n so nipa ki a gba ohun re gbo o ma n ro we pe igbagbo nikan ni a n so nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe ìgbàgbọ́ àti ìgbọràn wọ́n jẹ́ ìbejì tí ó jáde látinú ìyá kan náà. Bí a bá ti rí táyé ni a ó máa rí kẹ́hìndé. Bí a bá ti rí ìgbàgbọ́ ni a ó máa rí ìgbọràn. Ó yẹ kí ó yé wa wípé ìgbà tí ó ń sọ wípé kí ìwọ kí ó lè gba ohun Ọlọ́run rẹ gbọ́. Ó ń sọ fún wa wípé bí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, a láti gbọ́ràn sí i lẹ́nu. Bí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, a láti rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ó fi sílẹ̀ fún wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ Ọlátòní lọ wípé ìgbàgbọ́ àti ìgbọ́ràn wọn kì í fira wọn sílẹ̀. Àwọn tí ó bá ní àìgbàgbọ́, àwọn ni a máa ń rí kó máa ń ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run. Àwọn tí ó bá ń gbọ́ràn sí Ọlọ́run, àwọn wọ̀nyí ni ó gba Ọlọ́run gbọ́. Wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, wọ́n gba ìlérí Ọlọ́run gbọ́, wọ́n gba ìdájọ́ Ọlọ́run gbọ́, wọ́n gba gbogbo tí Ọlọ́run sọ nínú ìwé mímọ́, wọ́n gbà á gbọ́. Àwọn inú wọn máa ń gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu. Ó wá ń sọ ní ìkẹta wípé kí ìwọ kí ó lè faramọ́ wípé kí a faramọ́ Ọlọ́run, kí a jókòó ti Ọlọ́run. Ṣé èyí nìṣó yí ọ? Nítorí wípé mímọ́ lé Ọlọ́run, àìmọ́ kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Ẹni pípé lé Ọlọ́run, àìpé kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó funfun gbò láìsí òkùnkùn ni Ọlọ́run. Òkùnkùn kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá ń sọ nípa wípé kí ìwọ kí ó faramọ́, ó ń sọ fún wa wípé bí a bá fẹ́ faramọ́ Ọlọ́run, ohun kan ló máa ń pín ni níyà, ohun kan ló máa ń yani nípa sí Ọlọ́run, òun ní ẹ̀ṣẹ̀. A kò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀ṣẹ̀, àìmọ́, àléébù ní ìgbésí ayé wa. Bí òkùnkùn bí ó ti bá ti ń wọ ìgbésí ayé ẹnikẹ́ni, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a làkàkà, ó yẹ kí a gbàdúrà, ó yẹ kí a ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run béè lọ́wọ́ wa. Kí a rí wípé iṣẹ́ òkùnkùn, ìrúbọ òkùnkùn, ìrúbọ tí a kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìrúbọ tí ó pa ẹbọ Jésù Kristi, tí ó pàtì sápá kan, tí ó tún wá ìrúbọ mìíràn, irú ẹni tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó ń tọ iṣẹ́ òkùnkùn lẹ́yìn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè faramọ́ Ọlọ́run. Bí a bá sì fẹ́ kí ìbùkún kí ó wà ní ìgbésí ayé wa, bí a bá fẹ́ yan ìyè ní tòótọ́, tí a sì fẹ́ yan ìbùkún ní tòótọ́, ó sọ pé kí a fẹ́ Olúwa Ọlọ́run wa, kí a gba ohun rẹ̀ gbọ́, kí a sì gbọ́ràn sí i, àti pé kí a faramọ́ ọ. Ó ní nítorí pé òun ni ìyè rẹ àti gígùn ọjọ́ rẹ. Mo rò pé ó yé ọ nísinsìnyí pé bí a bá ń fẹ́ ẹ̀mí gígùn, bí a bá ń fẹ́ àlàáfíà, bí a bá ń fẹ́ ìbùkún, ó yẹ kí a faramọ́ Ọlọ́run. Kí ìwọ kí ó lè máa gbé inú ilẹ̀ náà tí Olúwa ti búra fún àwọn bàbá rẹ, fún Ábráhámù àti fún Ísáàkì àti fún Jákọ́bù, láti fún, láti fi fún wọn. Yẹ kí a wo Deuteronomy yìí kan náà láti orí 28. Deuteronomy láti orí 28, ẹsẹ̀ ìkíní. Yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí àti ṣe àṣẹ rẹ gbogbo tí mo pa fún ọ lé òní, ǹjẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé ọ ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ. Gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣe sórí rẹ, yóò sì bá ọ bí ìwọ bá fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ìbùkún ni fún ọ ní ìlú, ìbùkún ni fún ọ lé oko. Yẹ kí a dúró níbẹ̀. Ó ń sọ fún wa wípé Ọlọ́run jẹ́ olùbùkún, ó sì máa ń fẹ́ láti bùkún àwọn ọmọ tirẹ̀. Ó wá ń sọ fún wa wípé ó wà lọ́wọ́ wa. Bí a ó bá gbọ́ràn, bí a ó bá fetí sí àwọn àmúyẹ, àwọn tí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa wípé bí a bá ṣe wọ́n, pé ó dájú pé ìbùkún yóò jẹ́ tiwa. Àwọn ẹlòmíràn wọn kì í fetí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọn kì í farabalẹ̀. Wo ní ẹsẹ̀ kíní, ó ní yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń kánjú púpọ̀. Bí a bá ń wàásù, wọ́n máa ń kánjú. Bí a bá lọ sí ìkẹ́kọ̀ọ́ bíbélì, wọ́n máa ń kánjú. Bí ó bá sì jẹ́ wípé a wá ní àyà ọjọ́ òní, fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkoju won ma so wi pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura ṣugbọn ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe iwe mo se npada bo ni iwe Deuteronomy ṣugbọn mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ton ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je we pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbese aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko feti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa bẹ́ẹ̀ni èyí ni a fi lè rí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run nítorí pé ó ti sọ fún wa kí a tó wá síwájú rẹ̀ ó ní bí a bá ti ń bọ̀ níwájú ọlọ́run ó ní kí a ṣetán kí a múra sílẹ̀ láti fara balẹ̀ gbọ́ òfin olúwa ọlọ́run wa ó ní bí a bá sì ti ń gbọ́ kí a múra sílẹ̀ láti kíyèsí àti láti máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa lé òní kì í ṣe díẹ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀ kì í ṣe púpọ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa àwọn ẹlòmíràn máa wá sáàrin wa ṣe gáfárà fún mi ìrèdí tí mo fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wípé mo fẹ́ kí ìbùkún ọlọ́run kí ó máa ṣàn ní ìgbésí ayé wa nínú ọdún yìí mo fẹ́ kí ìbùkún ọlọ́run kí ó pọ̀ yanturu ní ìgbésí ayé wa ní ọdún yìí mo sì gba ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe tiwa yóò rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù ìbùkún ti ìwòsàn ni ìbùkún ti ìpèsè ni ìbùkún lọ́nà gbogbo nínú ẹbí ìbùkún fún ara wa ìbùkún fún àwọn ọ̀rẹ́ wa ìbùkún fún àwọn ìdílé wa ìbùkún ní ìrìn àjò ìbùkún ní ilé ìbùkún lóde ìbùkún níbi iṣẹ́ wa ìbùkún níbi ọjà wa ìbùkún lórí àwọn ọmọ wa mo gba ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe wa ìbùkún ọlọ́run yóò wà fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù ṣùgbọ́n kí ó torí bẹ́ẹ̀ ni a fi so wipe o ye ki a feti si ife Olorun ki a feti si oro Olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba di arin wa bi a ba so fun wipe arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani an ma ka o fi si mi lese ma ko mi lofin o ti mo mo ni pe alaanu lo Olorun be ni alaanu lo Olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo Olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki atele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a se ri wo pe o dabi eni wo pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo Olorun lati igba ti mo ti denu ijo ye wo pe Olorun o fi mi sile bi mo tin kunle bayi be l'Olorun se fun mi bi mo tin bere be l'Olorun da mi lohun ati wi pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo pe yo mu won se ba so pe a dupe lowo Olorun o e ma tesi waju osugbon ewo le tun ko kora yi teti torun to wo ti gbogbo e e fe fi oruka si o ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi cheni Olorun eyi ti bi lete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani a mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun Olorun be ni arabirin ibukun Olorun wa sugbon ibukun Olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba n fe ibukun Olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun Olorun wi pe Olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adaigboran omo ti o n ko eti ikun si oro ti baba re ma n so sugbon mo fe je eni ti o n gboran si gbogbo ase Olorun mo si gbagbo wipe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun Olorun wipe ki o fun o lori ofe Olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun Oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro Olorun a fun o lori ofe so mo wipe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon nigbagbo miran na ni pelu sugbon Olorun fun o lori ofe Olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun Olorun bo ba be ranwo lodo Olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni Olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to n toro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ore ofe Olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada Olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun Olorun wipe o n fe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun Olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin Olorun a o se ife Olorun o si so fun wa o je mo Olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese Olorun won yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo Olorun bo se ti ojo ibukun ni Olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma n tan ra won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sa ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba wa di alaini ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti peti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san o fun won won je awon ti won ko lenu oro ni bikibi o je mo ni gba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni boko won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba n fe pa olokada ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun eni onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon ti n lo ni ki la ma ri ni wi pe ounje ti won o je ri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be

o so nipa iyara eni si mimo ti anila ti se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti christi jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ke ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wi pe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki oye wa wi pe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan ma agbelebo oni ife ku fe papa a kan ma agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipongbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi abagbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yio si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma ni yi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yio je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerin le logun nigba na ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere sini tele Jesu bi abadi osise atun tele Jesu bi abadi oniwasu ase tele Jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun a n tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba ase ni akoko igbala tabi ti isodi mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi a ba ni isodi mimo bi a se le pa isodi mimo yi bi a se le pa mo ni wipe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Fanaya, ori iketa, egbe ni fun olote ati alaimo, fun ilu aninilara ni, oun ko feti si oun na, oun ko gba eko, oun ko gbekele Oluwa, oun ko sumo odo Olorun re, awon olori re ti o wa laarin re, kini o tin kiramuramu ni won, awon onidajo re, ikoko asale ni won, won ko san egungun titi di owuro, awon woli re gberaga. Won si je eleten eniyan awon alufa re ti ba ibi mimo je won ti ru ofin oluwa le oloto laarin re ki yo se buburu li oro owuro li won mu idajo re wa si imole yi tase sugbon awon alaisu oto ko mo itiju won ti ki awon orilede kuro ile giga won da horo mo so ita won ni di ofo to be ti enikan ko koja iha ibe apa ilu won ni run to be ti ko si eniyan kan ti ko si eni tin gbe ibe emi wi pe looto iwo beru mi iwo gba eko be ni akiba ti ke ibujoko won kuro bi o ti wu ki mo je won ni iyato sugbon won dide ni kutukutu won ba gbogbo ise won je nitori na e duro de mi ni oluwa wi titi di ojo na ti emi o dide si ohun ode nitori ipinu mi ni lati ku awon orilede jo ki emi ki o le ku awon ile oba jo lati da irunu mi si ori won ani gbogbo ibinu mi gbigbona nitori a o fi ina owu mi je gbogbo aye run nitori nigba na ni emi o yi ede mi mo si awon eniyan ki gbogbo won ki o le ma pe oruko Oluwa lati fi okan sin lati oke odo Ethiopia awon elebe mi ani omobirin afunka mi yo mo ore mi wa bi ojo na ni iwo ki yo tiju nitori gbogbo ise re ninu eyi ti iwo ti dese si mi nitori nigba na ni emi o mu awon tin yo ninu igberaga re kuro laarin re iwo ki yo si igberaga mo ni oke mi mo mi emi o fi awon otoshi ati talaka eniyan sile pelu laarin re won si gbekele oruko Oluwa awon iyoku Israeli ki yo ku wa ibi be ni won ki yo soro eke be ni a ki yo ria aare kereke le enu won sugbon won o jeun won o si dubule enikan ki yo si deruba won korin iwo omobirin Sioni kigbe iwo Israeli ki gbogbo okan yo ki inu re ki o si dun iwo omobirin Jerusalemu Oluwa ti mu idajo re won ni kuro o ti ti ota re jade oba Israeli ani Oluwa nbe laarin re iwo ki yo si ri ibimo li ojo na a wi fun Jerusalemu pe iwo ma beru ati fun Sioni pe ma je ki owo re ki o de Oluwa Olorun re li agbara li aarin re yo gbanila yo yo li ori re fun ayo yo simi ninu ife re yo fi orin yo li ori re emi o ku awon ti o banu je fun ajo mimo jo awon ti o je ti re fun awon ti egan re ja si eru kiyesi nigba na ni emi o se awon tin pon o loju emi o gba tirola emi o si se ni ti ale jade jo emi o si so won di eni eyin ati olokiki ni gbogbo ile ti a ti gan won nigba na ni emi o mu yin pada wa ani li akoko na lemi o sayin jo nitori emi o fi oruko ati eyin fun yin laarin gbogbo eniyan agbaye nigba ti emi o yi igbekun yin pada di oju yin ni Oluwa wi eyi ni opin Sefanaya
2: ki agbadura Olorun alaanu baba wa ni tooto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni an tesiwaju ninu eko bibeli wa an ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dilogun Kolose ori keta ese iketa dilogun ohunkohun ti eyin ba se nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan sosho yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye e ni a fi pe akori ohun ti a nsoro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je kin la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o nje itoni fun wa ni o to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko yi ohun owo mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi e ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le se se lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse ti awon alufa nse ti awon oli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo Israeli tabi ti a fi nla won loye tabi ti a fi ngba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigbati Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe Olorun ni tooto ki o ni Olorun miran pelu Olorun orun eni ti o ba fe Oluwa Olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe Olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asimi mo yo ranti we pe o ye ki asin Olorun o ye ki abu ola fun Olorun eyi ni Jesu Christi fi so we pe ofin akoko ni we pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro Olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni Jesu Christi ni o fi so fun wa wi pe gbogbo ofin Olorun gbogbo ase Olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si Olorun ikeji ife si eniyan gbogbo ṣugbọn mo fẹ ki o fiyesi wo pe oro kan wa ninu akojopo ikini ifese olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ifese enikeji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti anko loni ni Paul apostle do tu je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a tin keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi oni gbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wi pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti nso fun wa ohun kohun ti eyin ba si nse li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun a wi pe ohun kohun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti koni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigbati a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronupo ada ani ijo lo ni kin ronupo ada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ronupo ada ko mo wi pe bi a ba wa si ronupo ada a wa si ronupo ada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini àádọ́ta àti kí a wàásù ìrònú pìwàdà àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lí orúkọ rẹ̀. le orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ronukuada o ronukuada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Christ ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wipe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro olorun oro olorun won so wipe awon se atunse nitori wipe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o mu ni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wipe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wipe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinsin wipe kin se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o nse ohun ti oro olorun so ni wipe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wipe arabirin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wipe kilode te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wipe a o ri ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wipe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini oni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni wipe nitori pe Jesu Christ ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni tin sakoso igbesi aye wa Jesu eni tin topase wa eni tin dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Christ eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o nbere lowo wa idi ti a fi nse ohun kan tabi omiran ki a je ki o ye won wipe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Christ ohun gbogbo ti a nse o wa lori ase olorun o wa lori wipe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Christi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wipe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wipe o mo eni ti a n pe ni kristiani eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe olorun bi aba npe nikan ni eni ti ayan fe o ye ke amo wi pe awon won yi ni ayan ti amukuro lati inu aye ogunlogo awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasolasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ilewe ti asin ni ise kan ti o se pataki fun awon omo won yi awon die ninu won oluko sese ki o wa se waju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan won yi awon omo kekeke won yi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba da bi ti aye awon ti an pe ni kristeni awon ti an pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayan fe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wi pe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wi pe ki a se won ni oruko jesu oluwa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti a ti gba jesu kristi oluwa gbo awa ti a ti dari ese wa ji wa awa ti a ti mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni a n so fun wipe gba ti a ti dariji wa gba ti a ti yi wa pada gba ti a ti wo ese wa nu gba ti a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi o nitori be ohun gbogbo ti a wa ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu oluwa bi a ba so wipe jesu je oluwa oro yi oluwa o tumo si eni ti n sakoso o tun mo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tun mo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni an pe ni oluwa nitori be o ye ke amo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibi kibi ti a o gbe ibi kibi ti a o lo ise kije ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ke a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Christi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Christi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Christi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohun kon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Christi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti anini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gba tegun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se e ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa ohun ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Christ ni oluwa Jesu Christ ni olugbala mi ohun ni o ye ki o pile ohun ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere wipe oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n wo oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eyi ni a fi n so wipe ohunkohun ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise nibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa a o da ohun kan si a o da ohun kan yasoto wepe a le se eyi laironu Kristi a le lo si ihin laironu Kristi a le je ounje yi laironu Kristi a le mu oti waini yi laironu Kristi onirara ati wa si abe isakoso abe ase Jesu Kristi oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko oluwa o fe ba enikeni do re ni se ibado re papo yi se yo mu ogo ba olowa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko olowa won so fun wi pe enikan wa gege bi iya lode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbogbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye kin so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo oju ile o ti a ma n ri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon so fun wa oni bi a ba ni jesu oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni ti n to wa oni ohunkohun ti eyin ba n se e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki n se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo won o mo wi pe oro koro ti a ba n so ise kise ti a ba n se ohunkohun ti a ba n se o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o n so wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o n so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obinrin ni o n so nkan wonyi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibikibi ti a ba wa igba ti iba je ohunkohun ti a ba n se ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkon ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbese aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won si be sin dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro wipe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati paris nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wipe bi abanje tabi bi abamu onko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi aban bu ara wa bi aban dapara bi aban tayo bi aban so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya nje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idariji ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi hun wipe awon kristi awon miran o ti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkon ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe nitooto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba n se ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti a wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wipe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba n so nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma n ri awon elomiran bi won ti n se bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si n se yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le n se ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a ko leko ihinrere ti o si gba eko ihinrere wi pe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo olorun awon elomiran won so wi pe awon dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wi pe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi awon aborisa ni o ma nlo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo edupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni okokora ko ye ko ri be elomiran bi aba so wi pe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo olorun a ki a pin kan won yi sile fun awon ti o ni eko ihinrere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ewa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbese aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigbati a ba n fi ope fun a gbodo ri gege bi baba

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Agai, ori ikini, ni odun keje dari usi oba, li osu kefa, ni ojo ikini osu na, orolu wawa, ni powo Agai, oli, sodo Serubabeli, omo Shealtieli, baale Juda, ati sodo Joshua, omo Josedeki, olori alufa, upe, bayi ni oluwa awon omo ogun wi, awon eniyan wonyi nso pe akoko ko ti de, akoko ti a ba fi ko ile oluwa. Nigba na ni oro oluwa wa nipa Agai woli, wipe, akoko ani fun yin, eyin lati ma gbe ile oso yin, sugbon ile yi wa le aporo. Nje ni sisin yi, bayi ni oluwa awon omo ogun wipe, e kiyesi ona yin, eyin ti fun irugbin pupo, e si mu die wa ile, eyin je, sugbon eyin ko yo, eyin mu, sugbon ko te eyin lorun. Eyin bora sugbon ko si eni ti o gbona eni to si ngbowo ya ngba sinu ajade apo bayi ni oluwa awon omo ogun wi e kiyesi ona yin egun ori oke nla lo e si mu igi wa ki e si ko ile na inu mi yo si dun si a o si yin mi logo ni oluwa wi eyin tin reti opo sugbon kiyesi die ni nigba ti eyin si mu wa ile mo si fe danu nitori ikini ni oluwa awon omo ogun wi nitori ti ile mi ti o da horo olukuluku yin sin sare fun ile ara re nitori na ni a se da ire orun duro lori yin a si da eso ile duro mo si ti pe oda sori ile ati sori oke nla ati sori oka ati sori oti wine titun ati sori ororo ati sori ohun ti ile mu jade ati sori eniyan ati sori eran ati sori gbogbo ise owo eni nigba na ni Serubabeli omo Shealtieli ati Joshua omo Josedeki olori alufa pelu gbogbo eniyan yoko gba ohun oluwa olorun won gbo ati oro Agai woli gege bi oluwa olorun won ti ran awon eniyan si beru niwaju oluwa nigba na ni Agai iranse oluwa jise oluwa fun awon eniyan pe emi wa pelu yin ni oluwa wi oluwa si ru emi Serubabeli omo Shealtieli baale Juda soke ati emi Joshua omo Josedeki olori alufa ati emi gbogbo awon eniyan yoku won si wa won si sise ni ile oluwa awon omo ogun olorun won ni ojo 24 osu kefa ni odun keje Darius oba

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. A bẹ̀bẹ̀ wí pé ìka ọwọ́ yín fún ara yín yóò kọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí wa lé ọkàn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wí pé ẹ̀mí tí máa múni sùn tàbí tí máa múni tògbé lásìkò tí a ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ẹ ń fi ìran ọ̀run hàn ni, a ń bẹ̀bẹ̀ wí pé irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí bí a ti ń gbọ́, bí a ti ń gbà, bí a ti ń dúró lé lórí, bí a ti ń fẹ́ láti ṣe é, kí ó mú ìyípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ 38. Oko lé ayé, irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba, èpò sì lé àwọn ẹni búburú ni. Irúgbìn rere lé àwọn ọmọ ìjọba. Lónìí, a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Ọmọ ìjọba Ọlọ́run tàbí ìjọba ọ̀run ìkan náà ni. Àwọn ẹlòmíràn, bí a bá ń sọ nípa ọmọ ìjọba ọ̀run tàbí ọmọ Ọlọ́run, kì í yé wọn. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sàmì fún láti kékeré, bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sọ ní orúkọ Kristiẹni, orúkọ àwọn onígbàgbọ́, tàbí ẹni tí a ti máa mú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré, tàbí ọmọ tí a ti ka Bíbélì fún láti kékeré, tàbí bí a bá wá láti àwọn tí a máa ń pè ní agbolé ìgbàgbọ́, tó jẹ́ wípé lóòrọ̀ kùtùkùtù, bàbá alago, àsìkò gbo àjọ, pé a ka Bíbélì. A máa ń rò pé nítorí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn, wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a máa pe àwọn ẹlòmíràn láti pín nínú àwọn ohun tí ó ní. A máa ń rò wípé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tàbí a máa ń rò wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, ó ṣeéṣe kó jẹ́ ilé ìsìn àwọn tí wọ́n ń ka Bíbélì, tàbí àwọn tí wọ́n ju Bíbélì sílẹ̀, tí wọ́n ń gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn wọn, tàbí ẹni tí ń gbàdúrà, ẹni tí ń gbà àwẹ̀, tàbí ẹni tó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àwọn ẹlẹ́yà mẹ̀yà ìjọ. A máa ń rò wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì ni amọ̀nà atọ́ka láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹni báyìí ni a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, tàbí ẹni báyìí ni kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí mo ti kà fún ọ, ó sọ fún wa wípé àwọn kan wà tí a pè ní irúgbìn rere. Àwọn kan wà tí a ti sọ di rere nípa orí ọ̀fẹ́, tí a ti sọ di rere nípa ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àwọn kan wà tí a ti yí wọn padà, tí wọ́n ti di rere, tí a ti mú nǹkan tí ó jẹ́ wípé ẹ̀dá àbínibí, tí ó jẹ́ kí a hu ìwà tí kò dára, tí a ti mú kúrò. Àwọn wọ̀nyí lè a pè ní ọmọ ọ̀run, ọmọ ìjọba ọ̀run. Kí ẹ̀kọ́ yìí kí ó lè yé wa dáradára, mo pín in sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kínní, ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Bíbélì pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ìkejì, ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Bíbélì fi yé wa wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ìkẹta, ìfarajìn àti ìfaraẹnirúbọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá jẹ ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́, kì í ṣòro mọ̀. A máa ń rí ní ìgbésí ayé wọn, a máa ń rí ìgbọràn wọn, a máa ń rí ìfaraẹnirúbọ wọn, a máa ń rí ìjólóòtọ́ wọn, ati ifarajin ti won ni ninu ijoba olorun wo lati akori kini awon wo ni omo olorun wo orin dafidi ori ketale ni ogorun ese ikejila ati ese iketala bi ila orun ti jina si iwo orun be li o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi baba ti se iyonu si awon omo be li oluwa nse iyonu si awon ti o beru re ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wipe ke a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo we pe bi o ba je ni tin ka bibeli o mo we pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe enikan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wipe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wipe won jina sira won popo popo e je wipe bi a ba mu nkan kan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be eni onisamu fi wa wipe je o je mo wipe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je wipe awon ese won yi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wo ese e je wipe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon an so fun a wipe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese won yi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja won ejina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wipe ninu ijo wa nihin a kii fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma jewo ese a kii fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma jewo ese a kii fi gbogbo akoko adura ki a fi ma jewo ese ki lo de nitori wipe a ti mu awon ese won yi a ti mu ojina si wa o wa so fun ni ese iketala o ni bi baba ti se iyonu si awon omo bẹẹni oluwa n se iyonu si awon ti o bẹru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti n so fun o wipe ese o ma mu ijiya wa wipe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wipe bi olorun ti n so fun o ti o n fi awon ese re han o bẹẹni iberu n wonu okan re iberu yi lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu o ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro Olorun ma je ki awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to nwariri ni waju Olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji ni o so wa di omo Olorun nitori be je ki o ye wi pe ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni tin ki gbe pe Oluwa Oluwa ni a pe ni omo Olorun kiki awon ti ati dari ese won ji kiki awon ti ati mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese o tun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a npe ni omo Olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa Galatia ori keta Galatia ori keta lati ese ikejilelogun sugbon iwe mimo ti se gbogbo nkan ti se gbogbo nkan mo sabe ese ki a le fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Christi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le ati fi si abe ese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be a ba kepe Oluwa we pe a o gba wa la a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa wese ikerin din logbon nitori pe omo Olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Christi Jesu oni bi a se ndi omo Olorun ni we pe gba ti a ko ese sile gba ti a ko isu sile gba ti a ko okunkun ati ise okunkun sile gba ti a ko awon ire koja wa gba ti a ko won sile gba ti a so fun Olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o wo ese wa nu ti a si fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko ti le ri ni oju iyara sugbon ti a mo we pe a mo pe Jesu Christi ku fun wa gba ti a ti ri Jesu Christi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Christi adi omo Olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gba ti Jesu Christi wa ki se fun awon Jew nikan soso ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma n tako oro Olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma n so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisa esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wipe awa ti a tun lo gba esin kristiani ti a n ka bibeli wipe ajeji esin ni fun eniyan dudu wipe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisa sugbon oye ti o ye won ni wipe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wipe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Christi nitori be je ki o yi o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wipe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ni ese kejila wipe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti ibaje iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ko sese fun o lati di omo olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba ase esin igbagbo iba ase esin miran ohun ti olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati o ntele Jesu ni o ati o ntele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba run ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun eyi ni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Kristi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti a nse amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o sese ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o sese ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wepe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o sese ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wipe lesese olorun a ma mu olo ka bibeli lesese emi olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe olorun fona han mi titi a o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin wipe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi nikan soso awon wonyi ni o di omo olorun nipa igbagbo nipa ewenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese kedogun nitori eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo eyin ti gba emi isodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba bi ki ba se wipe emi isodomo yi wipe olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wipe a n wa ojubo olorun a n fe ri olorun a n fe sin olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wipe alaafia olorun ti de ti o ri wipe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wipe olorun se o ni olori re o fun ni emi isodomo je ki o ye o wipe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o sese a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Kristi agba agbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese ikerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wipe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da n pe won to je wipe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lowo an so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari kise ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wipe aronuku ada a ko ese wa sile agba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba nso fun enikan wipe aha gba to tin wa sinu jo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti an reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyi pada okan iyi pada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabirin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni onisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si lesi laaro to wa mu amuyira oti nisinsin ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile esin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wipe ohun je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wipe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wipe ohun je elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wipe eda eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wipe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wipe ohun ki se eyan daada wipe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wipe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wẹ ninu eje jesu pẹlu igbagbo awon ni emi olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo olorun o wa nso fun wa o ni ki se alufa o ni ki se enikeni ki se ajere okan lo nso wi pe a ti di omo olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe a ti di omo olorun wi pe omo olorun le a wa ise bi a ba je omo olorun ami wo la fi mo omo olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan tajo soke kan ko ri enikan emi olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin ni oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi olorun lara re ami rele ami ti jesu christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni a ti bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibodo ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa naa ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi
1: bo ba nba elomi soro gba to ba ngbo ede enu e to ba ngbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaje wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be ilu ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaje ko lagbaje ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma tun so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun ari ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti ise si a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasha bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o kin le se ohun to fe kin se awon yi ni a pe ni omo olorun gbogbo eni to ngbo oro olorun to ngun ejika eni to ngbo oro olorun to ndagunla eni to ngbo oro olorun to se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa oni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun ṣe amọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ kò sí lọ́wọ́ ọlọ́run ó ní torí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó pè yín ti jẹ́ mímọ́ àwọn ẹlòmíràn kò mọ ẹni tí ó pè wọ́n wọn kò mọ̀ wípé ọlọ́run ọ̀run òun ni ó pè wá sínú agbó òun ni ó pè wá láti ṣe wá lólóríire òun ni ó pè wá láti jẹ́ ẹni bí ẹni tinú rẹ̀ ó ní bí a bá jẹ́ ẹni ti ọlọ́run ọmọ ọlọ́run bí ẹni tí ó pè wá ti jẹ́ mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí àwa pàápàá kí a jẹ́ mímọ́ nínú ìwà wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe oni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi ati nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to ọ̀rọ̀ ẹnu wa ò dáa tó ìṣe wa ò dáa tó aṣọ wíwọ̀ wa kò dára tó ìlọkọláya wa kò dára tó àti jíjẹ mímu kò dára tó ọ̀nà tí a ń gbà ṣiṣẹ́ wa kò dára tó bí ọlọ́run bá ń bá wí ìfẹ́ ọlọ́run ni àwọn ẹlòmíràn máa ń sọ pé ìjọ tí wọ́n wà ń sìn gbà táwọn ti kúrò ní dípà ìjọ dáadáa wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ò bá kóbìnrin jọ ò bá jẹ́ òmùtí ò bá máa jalè nǹkan kí nǹkan tó ń wọ̀ tó bá máa ṣe wípé wọn kì í bẹ́nikẹ́ni wí ńbẹ̀ kò sí ìfẹ́ ọlọ́run ńbẹ ìfẹ́ ọlọ́run wà níbi tí a ti ń bá ni wí nítorí pé ẹni tí olúwa fẹ́ òní bá wí a sì máa na olúkúlùkù ọmọ tí ó gbà ẹ máa mú sùúrù lábẹ́ ìbáwí ọlọ́run ń bá yín lò bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsimi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni ta ni o je omo olorun tooto ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo lo iru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ibawi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun pe ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a nse ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe lagbaja okorin ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo okan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo olorun yanju e iru nkan te lo mi nfe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je makan ki o ma je enikeni eni ti ani le ba wi eni ti ani le so pe arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da ba ba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a npe ni agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a ngbe ni ile wa a nso nipa ijo nihi nibi ti a wa we pe a je agbole igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbole igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbole igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko eje ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa we pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni down ni igba kan wi pe bayi lori igba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba nda galamasa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we debi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori ni pati ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin Korinti kini ori kerin lati ese ke dogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun wa wi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma le gba kan oye oye won sori awon ara Galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun won wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Korinti o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wipe o je ki deeper o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti Olorun mo wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti dro gege bi eko ihirere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifaraeni rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifaraeni rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohunkohun ba je agbe ni baba bi awon ba ti n de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo a lo nfe lo baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je shobiri bo je nkankan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ile iwe bo se nboso ile iwe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wi pe oun fe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si te ni pe ko de ko jeun te ni pe ko de ka gbadura fun o te ni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri oluso agutan ko ri oluso agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo Jesu nso fun wi pe ka mo soro wi pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin Jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wi pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun Jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami rele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni diku ijolo to wa koni diku elomiran bi a ba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba enikeni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o le oksu agutan fe ire re ni awon adari fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to n wewa mo lojojumo to n fo wa mo lojojumo to n soro oro won yi oro ijoba olorun to n so si wa lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o n fe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati n tenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si n fe ni ami awon omo olorun o n fe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wepe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura ti emi olorun yo fi ba emi re jere wepe o ti di omo olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun baba wa adupe we pe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe we pe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro Olorun gege bi a o ti ma ko ni we pe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo Olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma si wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti e la sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro Olorun e o le won jina si wa loruko Jesu adupo pe ti gbo e gba pe ati yin wa e si ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko Jesu Christu Oluwa wa. Lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati bi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife Olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si Olorun ke a ba le gba wala loni an wo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluranlowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti Olorun bi ki ba se wipe o ba Jesu Kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro Olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe a ba Jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe oun ba Jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko se se fun irubo kan ko se se fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a n so nihin ni wipe enikookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin enikookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa enikookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erupe yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ini bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kookan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kookan awon nipa eda kookan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwa ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti a nlo o si so wipe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe awa nkose losan gangan bi a ba so wipe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wipe kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wipe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile a fi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro olorun a fi sile a tun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan wonyi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihin ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israel awon omo Israel ni o ye ki a ro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala ma je mu laila yi ni o so nipa eni na ti o te o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je ase tinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekieli wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo wi pe enikokan ti abi lati inu obirin wi pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon Israeli bi aban so yi nipa ti awon ti a ti fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alai mo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon omo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja atun alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi aba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki ha se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na wi pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni wi pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won ti nbo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won te o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kankan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa e bi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re e ni ifoju okan ti o ti de ba aye e ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wasu boya awon nikan ni an pe ni afoju wo maje mo ti tun ki owo Matthew orike dogun Matthew orike dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo shubu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se a soro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo daradara ati mo we pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwasu ati nipa awon omo ehin oniwasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ileesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ileesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daradara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si shubu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi aban rubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba n fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba n se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba n lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ileesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni on lo fun so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronupo adamo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o ni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se n bori idanwo idanwo ti ara se eni to n ka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ranti o we pe oro Jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagun la ti a ko gbo ohun ti Jesu so a o tun ba Jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti pe se o ka ninu bibeli ohun ti o n so we pe bi afoju ba n fi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke awo korinti keji ohun ti mo n so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli we pe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala we pe won je afoju ye ke awo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepo yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu Kristi nihin ni a fi ni a nso nipa oju inu oju ti okan e ni a fi nso nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sumo so wi pe awon Jew ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni odo agutan Olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje Jesu Kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo Jesu e ni a nka si ododo fun okan elese ti o ro mo agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju Oluwa won ko le ri wi pe Jesu Kristi nikan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni afun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju Olorun wi pe ke a wa sodo Olorun nipase Jesu Kristi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti ati mu kuro ninu Kristi Jesu Kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wi pe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se e ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a nso nipa re abi a nso nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi e ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi okorira arakunrin re okorira oko re tabi okorira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so n to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o n duro de akoko ti o gbesan o n duro de akoko ti o je wi pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o n duro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wi pe o n lo si joba orun o n korin wi pe Jesu Kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wi pe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je ni ti Jesu Kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le foworo ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni ni toto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba eleyo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye ti nbo ele ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi ati le le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti a n ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori 29 Isaiah ori 29 lati ese 11 si ese 12 iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wipe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be o ka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi e ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofi olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbogbo ese e ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti Jesu nso ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wi pe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se Satani se ileri esu la npe be Luciferi o se ileri fun Eva we pe bi o ba je eso igi ti Olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi Olorun gba ti Eva ti o gba ohun Satani gbo ohun esogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu Adam ati Eva jade ke se be nikan awon ese ti an da papa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mototan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisha ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan wonyi won mu ifoju ba wa je ka wo orin Dafidi ori 95 orin Dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin

fi die lara igi igbe ibeji ti o ngbe kaakiri gege bi olorun ti o ngbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o tapole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo seun lore o mo wi pe afoju ni ru eni be o la fi so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo eko oro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona america abi ona ona japan tabi ko mo ona ilu england sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo jesu oba awon oba asin fi ona olorun ko ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun a wi pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade eyi ni a fi so won di afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won di afoju sugbon ki o to ro we pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu oluwa eni ti o fi ona iye anipe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la pe pe odun so lenu mo se nso niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo dojuko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro jesu kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo korinti keji ori keta korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu laelae iboju na wa laika soke iboju ti a ti mu kuro ninu kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu kristi sugbon titi di oni oloni nigbakugba ti a ba nka mose iboju na nbe le okan won sugbon nigbati o n ba yi pada si oluwa

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Mo fe ki o ranti wi pe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wi pe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wi pe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wi pe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wi pe oke ti sidi eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda adupe wi pe e ti fi wa lokan bale wi pe bi a ba so fun oke wi pe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wi pe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se gbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade ni loruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisinsin wi pe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri we pe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori we pe o ti kuro oyin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re niyi nitori be bi o ba je iwo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le na

foju le ti mu ki aro ki orin le ti mu ki aditi ki o gboran a se dupe fun e ti e tin se lati asale yi amo wi pe ko so to soro fun yin lati se amo wi pe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisiyi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wi pe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun won yi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo adupe pe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkankan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dide ki o ma rin

bijo adupe wipe agbara yin o lopin agbara yin o se on ta le diyele en se opolopo ise iyanu fun olikuluko nje agbadura nisisin fun eni kokan wa wipe ise iyanu ti anilo e fun eni kokan loruko Jesu eti oni oyin ojo pipe e tu sile loruko Jesu egun idile e tu won sile loruko Jesu egun kama roko fe kama ri aya fe e le won jade loruko Jesu iyagan e mu won kuro loruko Jesu on gbogbo ti awon eniyan yin bere gbogbo oke ti won fe ko sidi e si won nidi e mu won kuro loruko Jesu e fun eni kokan wa ni ise iyanu loruko Jesu e gbo adura awon eniyan yin ki e ba ise satani ninu aye eni kokan ki e ba je loruko Jesu e fun eni kokan ni ise iyanu e tu onde sile e mu alaisan larada e je ki ise ti won se ki o ma ni lo se waju e gbo adura awon adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Zechariah, ori ikeje, o si se ni odun kerin dari usi oba, oro oluwa to Zechariah wa ni ijo kerin osu kesan, kislefi, nigba ti won ranse resheri, ati rege meleki, ati awon eniyan won si ile olorun lati wa ojurere oluwa, ati lati ba awon alufa ti o wa ni ile oluwa awon omo ogun, ati awon woli soro, wipe, ki emi asokun ni osu karun, ki emi yara mi soto, bi mo tin se lati odun melo wonyi wa. Nigba na ni oro oluwa awon omo ogun to mi wa wipe, so fun gbogbo awon eniyan ile na, ati fun awon alufa wipe, nigba ti eyin gbawe ti e si sofo, ni osu karun ati keje, ani fun adorin odun won ni, eyin agbawe si mi lara, ani si emi, nigba ti e si je, ati nigba ti e mu, fun ara yin ki eyin a je, ati fun ara yin ki eyin a mu, wonyi ki oro ti oluwa ti kigbe lati odo awon woli isaaju wa, nigba ti a n gbe Jerusalemu, ti o si wa ni alaafia, pelu awon ilu re ti o yi kaakiri, nigba ti a n gbe gusu ati petele, oro oluwa si to Zechariah wa wipe, bayi ni oluwa awon omo ogun so, wipe, da idajo otito, ki e si se anu ati iyonu, olukuluku si arakunrin re, ma si se ni oko lara, tabi alaini baba, alejo tabi talaka, ki enikeni ninu yin ki o ma se gbero ebi bi okan si arakunrin re, sugbon won ko lati gbo, won si gun ejika, won si di eti won, fun won ki o ma ba gbo, ani won se aya won bi okuta adamanti, ki won ki o ma ba gbo ofin, ati oro ti oluwa awon omo ogun ti fi emi re ran, nipa owo awon woli isaaju wa, ibinu nla si de lati odo oluwa awon omo ogun wa, o si se, gege bi o ti kigbe ti won ko si fe gbo, be ni won kigbe ti emi ko si fe gbo, ni oluwa awon omo ogun wi, mo si fi aja ti won ka si gbogbo orilede ti won ko mo, ile na si dakoro leyin won, ti enikeni ko la koja, tabi ki o pada bo, won si so ile ayo na dahoro,

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko sese pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo. Ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu be ba tin gbekele loruko Jesu be ba tin gbadura loruko Jesu be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin wo pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe eran oran na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti nbere be ni o nfun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni iwe pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to dojuko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti to bi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokan de logun ese ikerin de logbon Matthew ori kokan de logun ese ikerin de logbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan kogbogo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wipe ohun to rorun ni bi a ba ti so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wipe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wipe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo naa ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obinrin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wipe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nitan to se wepe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule wepe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wipe oran eleyi koja sesese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi lo ko jesu amasare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun wa so wi pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun wi pe o di gbo se a o so di ominira loroko jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti olowa se awon akanse ise iyanu ti olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti olowa se awotan awon aisan gbogbo ti olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti olowa se ninu exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun mose sina owo re si oju okun oluwa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti olorun se nihi nigba ti o fi ara re han ti o je wara re wi pe o ni olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meriri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loroko jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti ano si okun popa ti o pin niya agbagbo wi pe ki se omi pese pese ti a ro wi pe boya ko se nkan kan ni apiniya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ija si awon omo israeli sibe sibe bi okun yi se je to ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o ye o wi pe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso ti to lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko nilo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko se se ninu igbesi aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gbadura soki adura shoki ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu. Ninu Matthew ori kejo, Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti nso fun Jesu. Ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o doju ko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon so kiki oro kan ki se oro popo so kiki oro kan ki se adura tan gba tan lami loju so kiki oro kan ko ni lo wi pe an yi ra nile ki olorun ki o to gbo so kiki oro kan ko le gba ti a ba gbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon so kiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba tin gbadura bi o ba tin gbo ami ti awon eniyan olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gba gere loruko Jesu. Wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigba ti Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ori fun o eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi abi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Olowa emi ko yi pada emi ni Olowa titi di ojo ni ti a fi soro yi Olowa o yi pada agbara e kokona ko si ni kuna lae loruko Jesu. Aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati nwo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo, Matthew ori kejo lati ese ikini, Matthew ori kejo ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe Olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwọ di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana a mo arun re koro loju kana oju afoju yo riran lese kese bi a ba tin ke pe roko oluwa loju kana e tere si mo eyi ni oluwa yo se lasa le yi ni Matthew ori ogun lati nka ni sisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si we pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran ole ti wo pe eni ti an ka nipa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe enikan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo nisisi ohun ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyiri eyi ni a n pe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyiri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigba ti Jesu ba bẹrẹ si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re bẹẹ ni yio ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigba ti o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si iwe fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan won yi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kan na logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu je ki a wo Luko ori ikejo Luko ori kejo lati ese iketa le logoji Luko ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni isun eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu o larada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan logan loju ese logan lese kese loju kana logan ni isun eje re si ti gbe mo gbagbo wi pe bi a tin kan kan won yi iwo na mo wi pe olorun yo se fun o
2: agbara olorun yo le awon aisan won yi jade kuro ni igbesi aye re kuro ni ago ara re logan loju kana lese kese bi a ba tin gbadura lasale yi loruko jesu ninu luko ri ketala Luko ori ketala lati ese ikokanla. Luko ori ketala ese ikokanla. Bi ati nka nipa okunrin. Be ni anka nipa obinrin. Wipe loju kana lese kese. Logan ti agbara olorun ti o kolu igbese aye won. Be ni won gba imularada ati idande. Luko ori ketala ese ikokanla. Si kiyesi obinrin kan wa nibe. Ti o ni emi ailera lati odun mejedilogun wa eni ti o tetan ti ko le gbe ara re soke bi o ti wo ki o se nigbati Jesu ri o pe si odo o si wi fun pe obirin yi atu osile lowo ailera re obirin yi bo ba wa nbe lasale yi atu osile iwo okunrin yi ti aye ti de lokun aifojuri o so wi pe okunrin yi atu osile lowo ailera re bo je wi pe omode ni o lati nu oyin lati de o gbata ti bi o le rin o so fun o wi pe omode yi lasale yi atu osile lowo ailera re o si fi owo re le ni ese ketala o si fi owo re le kini oro ti o tele e pe soke loju kana ase so di titon o si yin olorun logo iwo na o yin olorun logo lasale yi loruko jesu ninu joanu nisese lati nka o joanu ori karun Joanu ori karun ese ikejo ati ikesan anka nipa okunrin to je wipe lati odun mejidinlogoji lo ti wa ninu ailera to je wipe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigbati Jesu debe ari ohun ti Olowa se ni ese ikejo Jesu wi fun pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan je ki o ye o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke nso fun wa be ni Johannu nso fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo imularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo ekoko keta nisisin nitori pe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ninu Marko ori karun ni ati wo apere obirin onisun eje odun mejila nitori wipe o ni awon igbese kan ti obirin yi gbe ti o je ki iwosan nlanla ki o je tire ninu Marko ori karun ese ikarun din logbon obirin kan ti o ti ni isun eje li odun mejila eni ti oju re si ti ri ohun popo lodo awon onisegun bi o ba nso fun awi pe onisegun o nso nipa awon ajagilegbo sogun awon ti a npe ni babalawo onisugbon ti o si ti na ohun gbogbo ti o nitan ti ko si san rara sugbon kaka be o po si waju nigbati o gboro Jesu ni o ti gboro Jesu mo ni ijo ti gboro Jesu eni ti o nse awotan gbogbo arun nje o ti gboro eni ti o sese ki o mu awon oke àwọn wàhálà, àwọn àìsàn, àwọn ègún tó wà ní ìgbésí ayé rẹ, kí o mú kúrò láṣálẹ̀ yìí, ṣe ti gbúrò ẹ̀. Mo ní ṣe ti gbúrò ẹ̀. O ní nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá sẹ́yìn láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀. Nítorí ó wí pé nínú ọkàn rẹ̀, bí mo bá sáà lè fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀, ara mi yóò dá, ara mi yóò dá, ara rẹ̀ yóò dá. Mo ní ara rẹ̀ yóò dá. Ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n, ó ní lọ́gán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Lójú kan náà ní ìṣẹ́jú àyá, ó ní lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ. Òun sì mọ̀ lára rẹ̀ pé a mú òun lárada nínú àrùn òun. Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n, ó sì wí fún ọ pé obìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lárada. Ìwọ tí o wà níhìn láṣálẹ̀ yìí, obìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lárada. Ọkùnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lárada. Ọmọdé ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lárada. Ó ní máa lọ lé àlàáfíà, kí ìwọ kí ó sì sàn nínú àrùn rẹ. Bí a ti ń wo àtẹ̀gùn àkàsọ̀ sínú ìwòsàn tí Olúwa ń ṣe, ohun méje ni mo fẹ́ kí ó yọ. Ìkíní, ó gbọ́ nípa Jésù. Ó gbọ́ nípa Jésù. Nítorí àsọ wípé nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá sẹ́yìn rẹ̀ láàrin ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀, ó gba ìròyìn tí ó gbọ́, ó gbà á gbọ́. Ìwọ náà tí o sì ti gbọ́ ìròyìn ayọ̀ tí a sọ fún ọ, ohun tí Ọlọ́run ṣe lálẹ́ àná. Bí o ti ń gbọ́ ìròyìn Jésù láṣálẹ̀ yìí, mo gbàgbọ́ wípé o ti mọ̀ nísinsìnyí wípé gbogbo kò ṣeé ṣe nínú ayé rẹ. Jésù, a sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ lórúkọ Jésù. Ìkejì, ó pinnu láti tọ Jésù wá fún ìwòsàn rẹ̀. Ó ní nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀, ó pinnu. Ó ní láṣálẹ̀ yìí, lónìí ni wọ́n rí ìwòsàn tèmi gbà, nítorí ó pinnu láti kọ àwọn oníṣègùn ayé sílẹ̀. Ó tọ Jésù wá, kò gba ọ̀pọ̀ èrò láti jẹ́ ìdíwọ́ fún òun. Ìkẹta, obìnrin náà kò fi ààyè sílẹ̀ fún ìkùnà tàbí ìjákulẹ̀. Ó pinnu pé àkókò tó, ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa tí kì í jánikulẹ̀. Ó sì sọ wípé òun ó gba iṣẹ́ ìyanu bí ìwọ náà bá wá ní àṣálẹ̀ yìí. Bí o bá gbàgbọ́ láìṣiyèméjì, mo gbàgbọ́ wípé àkókò ìpọ́njú, àkókò àìsàn ó ti dópin ná. Ìkẹrin, ó pinnu àkókò ìwòsàn rẹ̀. Ó ní bí mo bá ti fi ọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀, ara mi yóò dá. Ó pinnu àkókò tí ìwòsàn yìí yóò jẹ́ tirẹ̀. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń sún ọjọ́ ìwòsàn wọn síwájú, tí wọ́n sọ wípé bóyá ní ìpàdé mìíràn, ṣùgbọ́n obìnrin yìí wípé nísinsìnyí ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tèmi. Nígbà wo ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tirẹ? Mo ní nígbà wo ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tirẹ? Ìkarùn-ún, ó gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ láì gba àìgbàgbọ́ kankan lálejò nínú ọkàn rẹ̀. Ó ní èṣù ó tó gẹ́, ẹ̀mí èṣù ó tó gẹ́, ìsun ẹ̀jẹ̀ ó tó gẹ́, iye méjì ìránṣẹ́ èṣù ó tó gẹ́. Mo gbàgbọ́ wípé èyí ni ìwọ náà ló ń sọ láṣálẹ̀ yìí wípé gbogbo àrùn kò gbóògùn, gbogbo àrùn àrùnmọ́léegun, gbogbo jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀, gbogbo nǹkan tó ń jẹmí nínú, ó tó gẹ́. Ìwòsàn dé láṣálẹ̀ yìí, yóò sì dé lórúkọ Jésù. Ìkẹfà, ó fi ọwọ́ kan aṣọ Jésù. Kété tí ó sì ti fi ọwọ́ kan aṣọ Jésù, ni agbára Olúwa ni ó fọwọ́ kàn án. Mo gbàgbọ́ wípé bí o bá ti ń dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ, bí o bá ti ń sọ fún Ọlọ́run wípé mo dé, àkókò tèmi tó, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ni yóò fọwọ́ kàn ọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Lójú kan náà, lọ́gán lórúkọ Jésù. Ìkejì ni wípé ó gba iṣẹ́ ìyanu. Ó gba iṣẹ́ ìyanu. Èmi ò rí tèmi gbà lórúkọ Jésù. Ó rí ìwòsàn fún àrùn kògbóògùn. Ìgbàgbọ́ ààyè to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni Jesu fi so fun wi pe omobirin igbagbo re mu o larada mo fe ki odide lori ese re nitori wi pe Jesu so fun nisisin yi omobirin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kana logan bi o ba tin gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te olowo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni hin ti o mu o larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mu o larada yo mu arun re kuro yo mu aisan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi tabi ogbon inu tabi egun idile tabi egun ajogoba ni igbese aye re bi o ba tin kepe oluwa bi o ba tin gba olorun gbo bi o ba tin so wi pe akoko temi to be ni ise iyanu yo ma kan o lara yo ma te o lowo akoko to lati ba ise iyanu akoko to lati ri iwosan akoko to ki a tu osile akoko to fun afoju lati riran akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin akoko to fun awon to nsinwi lati gba itusile lati gba iwosan akoko to fun awon emi warapa ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re akoko to akoko to akoko to fun oyin ojo pipe lati wale akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora akoko to fun ise iyanu lati te olowo akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada akoko to fun awon agan lati bimo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni to si re bi o tin kepe o ngbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re ise iyanu ti de agbara olorun wa ni hin lati tu o sile lati mo larada lati mo ke isoro inu aye re lati mu kuro so fun esu wo pe o to ge so fun aye wi pe o to ge so fun ti o pon loju wi pe o to ge ojo idande ojo iwosan ojo itunisile ojo ise iyanu ti de folukuluku wa

0: Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni won ran se sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awa melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin, be ni o yi ara re wo, ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e tun je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so n to soro fun e lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi a n fe iwosan Olorun a n fe itusile a n fe idande a n fe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan ka aisan ti iba je oruko koruko ti aba ma pe won mo gbadura pe nisinsiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wipe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wipe e jade loruko Jesu awon ti aye de loku awon ti aye so lota a n bebe nisinsin wipe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wipe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisinsin wipe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisinsin ye jade loruko Jesu awon ti o je wipe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin Olorun ti e se fun ana ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Elizabeth ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Sarah a bẹbẹ fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a ti gbagbo pelu won nisisin yi a gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko Jesu egba omo ti yin loruko Jesu ni woyi amodun bi Jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o ri loruko Jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko Jesu ninu agbara olorun dide ki o ri loruko Jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imularada gba iriran loruko Jesu Jesu ti ki kona Jesu ti ileri re ki ye a gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko Jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko Jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan ni seju aya nisisin loruko Jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko Jesu Olorun alagbara agbagbo wi pe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu Olorun bi a ti laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko Jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko Jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu ti bi odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko Jesu
1: Thank you.

funi ti o si ma mu iliri na se an bebe we pe loni bi ati wa ti o si gbadura si yin we pe e o gbadura wa ni oroko Jesu gbogbo ibi ti isoro wa gbogbo bi ti ya ni wa gbogbo bi ti idani loro owo iso wa ni igbese aye wa e ba wa mu okro ni oroko Jesu an be yin we pe bi elese se ton yin wa ni asale yi e o gba kan re la bi awon alaisan tin ton yin wa ni asale yi o da won need it ati bi awon ti an da loro lati owo emi esu bi won tin ton yin wa ni asale yi an bebe we pe idande lati atorun wa idase lati owo yin wa e o fun won ni oruko Jesu e gbo adura wa e saanu fun awon eniyan yin e je ki a pada lo si ile pelu ayo ati alaafia ni okan wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen. Ninu Peteru kini ori kini ese ikeji dinlogun ati ikokan dinlogun le ati mu akori oro wa ni asale yi Peteru kini ori kini lati ese ikeji dinlogun si ese ikokan dinlogun ni won bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti dibaje ra yin pada bi fadaka tabi wora kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye ti bi ti odo agotan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Kristi ohun ti a soro le lori ni asale yi ni eje Kristi eje iyebiye eje Kristi eje iyebiye eje Jesu Kristi je iyebiye ni waju Olorun fun irapada wa fun imularada wa fun idande wa ati fun bi a se le sumo Olorun ju be lo ki Jesu ki o to wa se aye yi eje agutan ni a fun awon omo Israeli lati fi ma se etutu fun okan eleshe ni Lepitiko ori ketadilogun ni a ti n ka ese ikokanla Lepitiko ori ketadilogun ese ikokanla nitori pe emi ara n be ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan gege bi ati ma n gbo ni igba gbogbo ninu oro Olorun wipe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun lati igba ti Adamu ti sobo kuro ninu ipo ti a da ipo ti a fi si lati owo Olorun lati igba na ni ese ti n joba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba naa ni a si ti fi eje ewure tabi eje agutan tabi eje ako malu tabi eje eranko fun won lati le se etutu fun ese won titi o fi di igba ti Jesu wa si aye ti Olorun pinnu lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko wonyi ni a ma n fi se etutu fun okan won eyi ni a ka ninu Lepitiko ti a ti ka si wa nisinsin we pe eje wonyi ni o n se etutu fun awon okan ti won ti sakolo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti Olorun fi won si tele ti won ti fi iru ipo bee sile sugbon nigba ti o di akoko ti Olorun fe se asepe igbala awon eda ti o si fe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Kristi omo re lati ku fun wa lati igba naa ni o fi je wipe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo Olorun mo bi a ba ri enikeni loni ti o si n ta eje eranko sile tabi eni ti n se etutu tabi eni ti n rubo o ye ki o ye iru eni bee wipe lati igba ti Jesu Kristi ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etutu tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa

0: Sekaraya ori ikejo oro Oluwa awon omo ogun si tun to mi wa wi pe bayi ni Oluwa awon omo ogun wi owu nla nla ni mo je fun Sioni ikanu nla nla ni mo fi jowu fun bayi ni Oluwa wi mo ti yi pada si Sioni emi o si gbe arin Jerusalemu a o si pe Jerusalemu ni ilu nla otito ati oke nla Oluwa awon omo ogun oke nla mimo ni bayi ni Oluwa awon omo ogun wi arugbo okunrin ati arugbo obinrin yo sa gbe iboro Jerusalemu ati olukuluku ti on ti opa le owo re fun ogbo iboro ilu yo si kun fun omode kunrin ati omode birin tin sire ni ita won bayi ni Oluwa awon omo ogun wi yo ba se iyanu ni oju iyoku awon eniyan yi ni ojo won yi iba je iyanu ni oju mi pelu bi ni Oluwa awon omo ogun wi bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe kiyesi emi o gba awon eniyan mi kuro ni ile ila orun ati kuro ni ile yama emi o si mu won wa won si ma gbe arin Jerusalemu won si je eniyan mi emi o si je olorun won li otito ati li ododo bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe je ki owo yin ki o le eyin tin gbo oro won yi li ojo won yi li enu awon woli ti o wa li ojo ti a fi ipile li Oluwa awon omo ogun lele ki a ba le ko tempile nitori pe saaju ojo won ni oya eniyan ko to nkan be ni oya eran pelu be ni ko si alaafia fun eni tin jade lo tabi eni tin wole bo nitori iponju na nitori mo doju gbogbo eniyan olukuluku ko aladugbo re ṣugbọn ni isisiyi emi ki yo se si iyoku awon eniyan yi gege bi ti igba atijo won ni Oluwa awon omo ogun wi nitori irugbin yo gbile ajara yo su eso re ile yo si ku opolopo nkan re jade awon orun yo si mu iri won wa emi o si mu ki awon iyoku eniyan yi ni gbogbo nkan won yi yo si se gege bi eyin ti je egun laarin awon keferi eyin ile Juda ati ile Israeli be ni emi o gba yin sile eyin o si je ibukun e ma beru ṣugbọn je ki owo yin ki o le nitori bayi ni Oluwa awon omo ogun wi gege bi mo ti ro lati se yin nise nigba ti awon baba yin mu mi binu ni Oluwa awon omo ogun wi ti emi ko si ronu piwada be ni emi si ti ro ojo won yi lati se rere fun Jerusalemu ati fun ile Juda e ma beru won yi ni nkan ti eyin o se e soro otito olukuluku si enikeji re se idajo tooto ati alaafia ni bode eyin won ni e ma se je ki eniyan ki o ro ebi li okan re si enikeji re e ma fe ibura eke nitori gbogbo won yi ni mo korira ni Oluwa wi oro Oluwa awon omo ogun si tan mi wa wi pe bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe awe osu kerin ati ti osu karun ati awe osu keje ati ti ekewa yo je ayo ati didun inu ati apejo ariya fun ile Juda nitori na e fe otito ati alaafia bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe awon eniyan yo sa tun wa ati eni ti yo gbe ilu nla pupo awon eni tin gbe ilu nla kan yo lo si omiran wi pe e je ki a yara lo igbadura niwaju Oluwa ati lati wa Oluwa awon omo ogun emi pelu o si lo ni tooto opolopo eniyan ati awon alagbara orilede yo wa lati wa Oluwa awon omo ogun ni Jerusalemu ati lati gbadura niwaju Oluwa bayi ni Oluwa awon omo ogun wi pe ni ojo won ni yo se ni okunrin mewa lati nu gbogbo ede ati orilede yo di mu ani yo di ti aso eni ti se ju mu wi pe a o ba o lo nitori awa ti gbo pe Olorun wa pelu re.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Sekaraya, ori ikesan, oro imo, oro Oluwa ni ile Hadraki, Damasku ni o si je ibi isimi re, nitori oju Oluwa n be lara eniyan, ati lara gbogbo eya Israeli, ati Hamati pelu yo se ala re, Tire ati Sidoni bi o tile se ologbon gidigidi, Tire si mo odi lile fun ara re, o si ko fadaka jo bi ekuru, ati wura daradara bi ere ita. Kiyesi Oluwa yo taanu yo si kolu ipa re ninu okun a o si fi ina je run Ashkeloni yo ri yo si beru Gaza pelu yo ri yo si kaanu gidigidi ati Ekroni nitori oju ti ireti re oba yo si segbe kuro ni Gaza aki yo si gbe Ashkeloni omo ale yo si gbe inu Ashdodi emi o si ke irira awon Filistini kuro emi o si mu eje re kuro li enu re ati ohun irira re won ni kuro laarin eyin re ṣugbọn ẹni ti o ku ani oun naa yoo jẹ ti Ọlọrun wa yoo si jẹ bi baalẹ kan ni Juda ati Ekroni bi Jebusi emi o si doyi ile nita nitori ogun nitori ẹni ti n kọja lọ ati nitori eni ti n pada bo ko si anini lara ti yo la won ja mo nitori ni sisiyi ni mo fi oju mi ri yo gidigidi iwo mo birin sioni o iwo mo birin jerusalemu kiyesi oba re n bo wa sodo re ododo ni ohun o si ni igbala o ni irele o si ngun ketekete ani omo ketekete emi o si ke keke kuro ni efraimu ati esin kuro ni jerusalemu a o si ke orun ogun kuro yo si soro alaafia si awon keferi ijoba re yo si je lati okun di okun ati lati odo titi de okun aye ni tire pelu emi o fi eje majemu re ran awon igbekun re jade kuro ninu iho ti ko le omi e pada si ode agbara eyin onde ireti ani loni yi emi so pe emi o san fun o ni igba meji nitori mo fa juda le bi orun mi mo si fi efraimu kun mo si gbe awon omo re okunrin dide iwo sioni si awon omo re okunrin iwo ile griki mo se o bi ida alagbara oluwa yo si fi ara re han lori won ofa re yo si jade lo bi monamona oluwa olorun yo si fun ipe yo si lo ti on ti ajagusu oluwa awon omo ogun yo dabobo won won si jenirun won si te okuta kanakana mole won si mu won si pariwo bi nipo ti waini won si kun bi opon ati bi awon egun pepe oluwa olorun won yo si gba won la bi ojo na bi agbo eniyan re nitori won da bi awon okuta ade ti agbe soke bi ami lori ile re nitori ore re ti tobi to ewa re si ti po to oka yo mu odomokunrin daraya ati oti waini titun yo mu awon odomobirin se be pelu Sekaraya ori ikewa ebere ojo nigba ro kuro le owo oluwa oluwa yo ko manamana yo si fi opo ojo fun won fun olukuluku koriko ni papa nitori awon orisa tin soro asan awon alafose si ti ri eke won si ti ro ala eke won tu ni ni inu lasan nitori na won ba ti won lo bi owo eran ase won nise nitori darandaran ko si ibinu mi ro si awon darandaran mo si je awon ewure ni iya nitori oluwa awon omo ogun ti be agbo re ile ijudawo o si fi won se bi esin re daradara le ogun lati odo re ni igun ti jade wa lati odo re ni iso ti wa lati odo re ni orun ogun ti wa lati odo re ni awon akoni sise gbogbo ti wa won si dabi awon alagbara ti n te re ita ni mole le ogun won si jagun nitori oluwa wa pelu won won si doju ti awon ti n gun esin emi o si mu ile juda le emi o si gba ile josefu la emi o si tun mu won joko nitori mo ti saanu fun won won si dabi eni pe emi ko ti ta won nu nitori emi ni oluwa olorun won emi o si gbo ti won efraimu yo si se bi alagbara okan won yo si yo bi eni pe nipo ti waini ani awon omo won yo re won si yo inu won si dun si oluwa emi o ko si won emi o si sa won jo nitori emi ti ra won pada won si re si gege bi won ti n re si ri emi o si gbin won laarin awon eniyan won si ranti mi ni ile jijin won si wa pelu awon omo won won si tun pada emi o si tun mu won pada kuro ni ile egypt pelu emi o si sa won jo kuro ni ile assyria emi o si mu won wa si ile gileadi ati lebaloni a ki yo si ri aye fun won yo si la okun wahala ja yo si lu riro mi ninu okun gbogbo ibu odo ni yo si gbe a o si re igberaga assyria sile opa alade egypt yo si lo kuro emi o si mu won le ninu oluwa won o si rin soke rin sodo ni oruko re ni oluwa wi
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Sikaraya, ori ikokanla, si ilekun re won ni sile, iwo Lebanoni, ki ina ba le je igi kedari re won, u, igi firi,

0: mọ ni Oluwa wi ti kiyesi emi o fi olukuluku eniyan le aladugbo re lowo ati le owo oba re won si ko ile na emi ki o si gba won lowo won emi o si bo eran abopa ani eyin otoshi ninu owo eran mo si mu opa meji sodo mo pe okan ni ewa mo si pe keji ni amure mo si bo owo eran na oluso agutan meta ni mo si pe kuro ni osu kan okan mi si korira won okan won pelu si korira mi mo si wi pe emi ki yo bo yin eyi ti nku lo je ki o ku eyi ti a o ba si ke kuro je ki a ke kuro ki olukuluku ninu awon iyoku je eran ara eni keji re mo si mu opa mi ani ewa mo si se si meji ki emi ba le da majemu mi ti mo ti ba gbogbo awon eniyan ni da o si da ni ojo na be ni awon otoshi ninu owo eran ni ti o duro ti mi mo pe oro oluwa ni mo si wi fun won pe bi o ba dara le oju yin e fun mi ni owo iya mi bi be ko e jowo re be ni won won ogbon owo fadaka fun iye mi oluwa si wi fun mi pe so si amakoko iye daradara na ti won yowo mi si mo si mu ogbon owo fadaka na mo si so won si amakoko ni ile oluwa mo si se opa mi keji ani amure si meji ki emi ki o le ya ibatan ti o wa laarin juda ati laarin israeli oluwa si wi fun mi pe tun mu ohun elo oluso agutan asiwere kan sodo re nitori kiyesi emi o gbe oluso agutan kan dide ni ile na ti ki yo be awon ti o se gbewo ti ki yo si wo eyi ti o yapa ti ki yo se awotan eyi ti o se tabi ki o bo awon ti o duro je sugbon ohun o je irin eyi ti o le ora yo si fa ekan na won ya perepere egbe ni fun oluso agutan asan na ti o fi owo eran sile ida yo wa le apa re ati ni oju otun re apa re yo gbe patapata oju otun re yo si sokunkun biribiri.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. A dupe fun idaniloju ti awon akorin fun wa wi pe ohun nla ni Olorun wa yo se. Bi a ti wa loni ti a si n gbo oro yin. A nbe yin wi pe ohunkohun ti yo je idina niwaju wa. Ti ko ni je ki awon ohun nla ti Olorun fe se ki o di mimu se ni igbesi aye wa pelu agbara yin pelu ina ti jo awon kan won yi ran e ba mu o kuro ki e jo won run patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbese aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan lati Olorun fe se ni igbese aye wa ti o ki fidi mimu se e ba won mu o kuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti sodi mimo ibokun ti fi agbara emi olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilada ati ti ipese gbogbo eje ki o je ti awon eniyan yin bi ati nworo yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bi esi ti nko wa ti en to wa eje ki ore ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin ti ti o fi ri Jesu loju ko oju ni oruko Jesu Kristi Olowa wa. Loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin Olorun igbagbo ati igboya ninu isin Olorun ninu iwe Heberu ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gẹ́gẹ́ bí o ṣe yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ kí a sì ní ìgboyà bí o bá ka ìwé yìí dáradára o rí wípé ohun méjì ni ó dàbí ẹni wípé o ṣe àwọn ọmọ ìsírẹ́lì ìkíní ni àìgbàgbọ́ èyí ni ó jẹ́ kí wọ́n kí o má lè wọ ilẹ̀ ìlérí àti ìfòyà tí ó wà ní ìgbésí ayé wọn bí àwa pàápàá bí a kò bá fẹ́ kí èṣe tí ó ṣe wọ́n bí a kò bá fẹ́ kí ó ṣe wá bí a kò bá fẹ́ kí àdánù tí ó dé bá wọn kí ó dé bá àwa náà pẹ̀lú ó yẹ kí a mọ̀ wípé nínú iṣẹ́ ìsìn ọlọ́run bí a ti ń tẹ̀lé ọlọ́run bí a ti ń rìn ní ọ̀nà ìhìnrere yìí ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ lápá kan àti ìgboyà ní apá kejì ẹ jẹ́ kí a wo Heberu orí kẹwàá ẹsẹ̀ 15:30 ó ní nítorí náà

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Zechariah, ori ikejila, oro ima, oro oluwa fun Israeli, ni oluwa wi, eni ti o na awon orun, ti o si fi ipile aye sole, ti o si mo emi eniyan ti nbe ni inu re. Kiyesi, emi o so Jerusalem di ago iwariri si gbogbo eniyan yika, nigba ti won o do ti Juda ati Jerusalem. Ni ojo na, emi o so Jerusalem di eru okuta fun gbogbo eniyan. Gbogbo awon ti o ba si fi deru pa ara won le oke si wewe bi gbogbo awon orilede aye ti le ko ara won jo si le ojo na ni oluwa wi le emi o fi itagire lu gbogbo esin ati fi were lu eni tin gun emi o si se oju mi si ile Juda emi o si bu ipoju lu gbogbo esin ti eniyan na ati awon baale Juda yo si wi le okan won pe awon ara Jerusalem le agbara mi nipa oluwa olorun won le ojo na ni emi o se awon baale Juda bi aro ina kan laarin igi ati bi etufu ina laarin iti won si je gbogbo awon eniyan run yika lapo otun ati lapo osi a o si tun ma gbe Jerusalem ni ipo re ani Jerusalem Oluwa pelu yo ko tete gba ko Juda lana ki ogo ile Dafidi ati ogo awon ara Jerusalem ma ba gbe ara won ga si Juda bi ojo na le Oluwa yo da gbogbo awon tin gbe Jerusalem eni ti o ba si se ilera ninu won bi ojo na yo da bi Dafidi ile Dafidi yo si da bi Olorun bi angeli Oluwa ni waju won yo si se ni ojo na emi o wa lati pa gbogbo awon orilede run ti o wa koju ija si Jerusalem emi o si tu emi ore ofe ati ebe sori ile Dafidi ati sori Jerusalem won si ma wo mi eni ti won ti gunle oko won si ma sofo re gege bi eniyan ti n sofo fun omokunrin re kan soso won si wa ni ibanuje bi eni ti n banuje fun akobi re le ojo na ni ofo nla nla yo wa ni Jerusalem gege bi ofo Adadrimoni bi afonifoji Megidoni ile na yo sofo idile lototo idile Dafidi loto ati awon aya won loto idile Natani loto ati awon aya won loto idile Lefi loto ati awon aya won loto idile Shimei loto ati awon aya won loto gbogbo awon idile ti o ku idile lototo ati awon aya won loto Sekaraya ori iketala le ojo na isun kan yo si sile fun ile Dafidi ati fun awon ara Jerusalem fun ise ati fun iwa imo yo si se ni ojo na ni Oluwa awon omo ogun wi le emi o ke oruko awon orisa kuro ni ile na a ki yo si ranti won mo ati pelu emi o mu awon woli ati awon emi aimo koja kuro ni ile na yo si se nigbati enikan yo so tele sibe ni baba re ati iya re ti o bi yo wi fun pe iwo ki yo ye nitori iwo n soro eke le oruko Oluwa ati baba re ati iya re ti o bi yo gun ni akunyo nigba ti o ba so tele yo si se ni ojo na oju yo ti awon woli olukuluku nitori iran.